0: sabu wa siya mirubi sibu ba sibu kina sibu boloba bebe ino sina sadaki gison atene bulute sabe kuru fo mwen beba ma son ya yira son kwe ilu balen sa kain sa kuro buka duro bukuru sa do isi waka nugu dobu mea sama kanamo bebe do isi wa isu nso adaki nugu dobu mbe wansi beba ma dugu tiro diya wa wasigun none gusun waka alafia na beba ba siye watu meba kimera mbusa mena waruna ganfwa na shunyi wa bako ganyemi ya Yo Prando.
1: Alasas no.
0: Hagasi o.
1: Oh, hagasi o.
0: Oh. Anna be hanwo biragi o.
1: Hanwo biragi mo do.
0: Ba bonalo pro.
1: Na be tola bonalo. Kamare be pro.
0: Gema.
2: Be ko he mai ba.
0: Au be ha bonalo gi u be ha pro ha mare no.
1: Ne ya. Be tola kamare ne ne ne be
0: mare. Mi ya a mi sa tole. Eh, be ha pro ha mare no a mai.
1: Ba be tola soga ne be tola pesego ne be tola peleo.
0: A songa ni ya.
1: Eh, na songa ya.
0: Yeah,
1: le dog mien da mien na ku.
0: Ba lu wa ya ku so ka.
1: Ah.
3: Ma na am be ma.
2: Ah, ba ya me.
1: Ah, na nyere be de de mo go ma ya ko.
0: Eh, ah,
3: ma be mo so ba, se ba nyere ko lu wa ya.
0: Ba lu wa

0: Sasera kovangalia sugugina bulum fai benosia isugura kasukwa dabaru kaparanum biru
1: gisombro tenimiru siwe kurando drogo wa unu mwa uguru wa ma ya unakine rugwa unu unakine te unwe unene wimigia drogo yara dao bararu waruma ye ubara ugwe kasu kasu buka nunori ungubi wa yira uwe ngono yisuka unwe wane na baro wa mi na maluguturu da bare ngwe kasuma nde fotogu unsaka buka manuri na masoso nanka yashiwa yira naka nusuku ba ama mfawa kuma mwembiragia ndi ama ngubi wa ama wanka dukuturo iku wano mwembiragia usoso unka asansiwa saamura ama nuna kine rungwe ni mau na kine tendu kasu na kine tia udora mau mo gubi morisi ama wawo katibarasia ira mo da ubekula ira wano winu nusokuma wane to une gubi nanu mwemi u mwene nuson ma mwena kine tia ama mbirusi tia ama mwemi gun tira na dora tirasi domi bara rungeria na kentia na dora migun yengu biana numoisi ya maa haka tukuturo kuwa mi ila mo wine mbenda wine uno wiko saa wintiti winyeme unu na kine runwe mawuka ne unu ngu wika suo migun unye ungu biwa kura nusonwa mkumame unu tuisi ya megina wiki unu na kine te dora buwisia na iso usire na kine te dora mbenwene uka na kine te dora sina bano sinegeri iso ila sabiki ya mbuteni tombe wala kembo
0: ta imbishigmo bebe ira dumeir kisik pe gandi kono gawugi ari amiku ko ikmain dumamo sana dabal ga paranum bayi samasona suguma be kono boko ke kenya pa iduma ibe ngwa ngwe anasa suma gina da uso aga duma

0: radio no sene goga wuswada. Lisuma abwari nten goga wuswada. Bira amigyanti, bama abusiga. Boko karida binoko.
1: Wosa yanga dammo, yanga kinumo, yuga kwa yama tele. Yembiru, bama anagire, sane. Mahogo na kote, ke hana ganyansome, hana yei. Kudaba hai kye jila some, ku yei. Kudaba hai nogoto jilo some, ku yei. Kudaba hai merib aransipa wa some some. Baya komisari aba, mawda ho some some. Yembiru ibate ya kia kane. Sote yoko fomini, huko na dia. Nogoto jilo te ho bora butoi. Mahu meme, baka hama abe sonko, yoko be geko. Baka be wahara. Yembiru hane ibate ho. Madi wa bwa en suho, nyinu kaka nga wahara mo. Hoko ho da ho me, yebe. Nos na so adega ibate ha yun ye, hoko pohungu ya hoka ibo no daba.
0: Doba saba me noge da wa. Sabi nga bu susi, bane ben nugi dura. Sumbe igbete taga suma etu siasina
2: nugo duba amansa domi ambe menoge mera walai nugo duba kuni iba yimi ga won si ba gero ba ko ankuru walai ya ga sunnawa
3: behen igbete tan sa parti politique igbero tambe dan da ma hakau mesugo ga fm no sina shobi mesugo ga wu shobi mesugo ga suma shobi mesugo ga e kuro ko suga wu sada behen bene ga wu sada ya behe sakau yen so san goyi ne bese ya ga mo tugo sari
4: enu gidora to ben ibete teta ha ibete ba danguru si me ibete ten komano katen none kabe soma e ba kwakpro ya mam behen ibeni hagbia ha si si mi wala e ben soma ya behen ginu kira kira maya ma hun dunya mi amu me habi hana agbia ha wami
0: ben wa no geso beba sa ge ge gamini gum ba radio no sina so ade ke obu igberu mu sanda kure ka ha gyanzi ba gurun kparundi gehobanta ganzi kama sirik belembira gyanzi ba ton bagati da wawa bukwembu ga be igbete boru gaba
5: FM no sina
6: daba so sin se agson buteni yebe CNE gibu ba meno sina bane no sina no no bira ge amason ita gira yeba meno ge kwato meno ge wi goweru be aja se new kutizin gibu ngere so bane to be ba meno ge da mi kon pro ba be kan be ane se we gibe wuru ben tombe pro ba be kan mi kon bude prani ba swin ya prani ba yiyi me hun benen tem go ga busa da me pro go ga no ne to bude bu kuna e swin ba bu ga bu ka so akode menwene yembiso wiu sanbe cne enwiru gish wi noel ahunyo gbagidish uba wi no mero dish money to wi se duge ma yi baba yi se ni babe yi a mi kuro mi bane be de dan duge kuro bi wa ko ma iku mi ku me humba kish me bakana ni babe o ma yi somako inwa mi yesi asane so be no sia mi mi ku sa yin ba se tin ko to no ti a mi ku mi ba wa si bi ko no duge mi ku ba nsema ba he wi no duge da wi ntundo wi o hun de wi a mi yo no hunde mu yakpato motundo yinwirubura be basan ba mahumba koko buye ba do buye nka hoko mi gunto mora de kia wim tundo ngwite wote dola to mianga nundu be ba ko isi ba na daba gaye no ba no no buduke kinte wala misi ngogo yanga sama ma azuma baka ya ba wiya wasi ba no no buduke mi ku te boko maka hukme asio mi ku me boko na de ka wiya wasi ku abanga wi iya yame ni wa

0: sombro tene mi risi kurando drogo wa o muno mo wa uguruwo ma yo na kine rudwa unu na kine te we unene wi migia drogo yara da o bararu waruma ye o bara ogwe kasu kasu buka nunori ungo biwa yira wi muno yisuka unu wane na baro mi na ma lukuturu da bara ngwe kasuma nde foto go unsaka buka manuri na ma soso nanka yasiwa yira naka nunsuku ba ama mfaba kuma mwembira gianzi ama ngubi wa ama mwanka dukuturo iku mwono mwembira gia usoso unka asansiwa saamura ama nuna kine rumweni mau na kine tendio kasu na kine tia odora mau mo ngubi mwisi ama wawo katili barasia ira mwonda ubekula ira mwono winu nso kwa uneto une ngubi nanu mwemi u mweni nso ma mwena kine tia ama mbirusi tia ama mwemi gu tira na dora tirasi dumi bararungeria na kene tena dora migum yengu bia na numoisi ya maa akatukuturo kuwa mi ira mo wine mbenda wine uno wiko sabu intiti winyeme unu na kene runwe mawuka ne unungu wika suo migum unye ungu biwa kura nusonwa mkumame unum tuisi ya megina wiki una kene te dora buwisi ya na iso usire na kene te dora mbe unwene uka na kene te dora sina badno sinegeri iso ira sabiki ya umbrute ni tombe mwala kimbo
1: iduma kantia iru nobane itakan nobayiru nobatia nobayiru yiru ngume kantia nobane nobatia ne yiru tia nobayiru no nobane saben wamara brando
2: basira kondo
1: alafia
2: oh
1: wala
2: andrea
1: sani
2: bang
1: ana fogun regibu
2: fogun jo baru
1: sani sadagi
2: mere ma ti gbo
1: so
2: àwọn oríṣiríṣi oúnjẹ mọ.
1: kaba sọ.
2: ẹ ha na ha pe ndi gbọ́nà iṣu wọn ah ní ti ṣòro náà ń wọ ohun àdámà kọ́ńtà wọn sábẹ́ tí kọ́ńtà jọ gínà. gbogbo yẹn gbogbo ń sábà gbogbo yẹn ti apọ̀ ọgbà yẹn bá ń fi ọ̀pọ̀ ọkọ̀ ọ̀pọ̀ ọdẹ. nna wúlò iṣu wọn káwọn wẹ̀ ní iná ti dọ̀rọ̀ wọn yìrì mú ọdẹ bẹ́ẹ̀ pọ̀ lè mú ọsọ mi yọ
3: wa
1: alaikum salam
3: alasa na fa sigi ndi
1: be sigi giba isu ne mfa
3: eh ya ko mne
1: aga do ada
3: nane ya
1: oh
3: ni ba do me
1: oh
3: ya ko go ka hu ni u ka ba u ku ni o nga nga nye mi
1: so
3: eh ma nu go mo ya ma wi mi ti ma go ti ti ya ma wi go ra ni
1: so
3: ba go go ra u ka bi wa go ma go ko ya
1: mena uno ige mo
3: uno ige mo kai
1: kawa kwa se ya da
3: anye ni mo ba wi uno kwa ba ne ba mo ne aga ibo ko
1: kwa se
3: ha o wi ya mo wa jo
1: brando
2: lapia
1: wala
2: da inda
1: guda aga edo
2: Morgan
1: Gimmore.
2: You know,
1: anda bu yeru gibu charu sadagi
2: na yo shere ya
1: ta
2: wa ni go ni na ni nke ke
1: eh
2: na mo ni ke mo
1: ka wa
2: ma go bu ga ya
1: ta
2: na yo shere
1: i bo sha na bu yero brando
2: ala ya brando
1: wala
2: Afa
1: edo.
2: We
1: bado we go go ikahunda.
2: Oh.
1: Mena uno ige mo. Kawa kwa nse. Brando.
2: Assalamu alaikum.
1: Adam Adraman. Anna temegibu. Salun sadagi.
2: Oh, no, I don't get
1: Kabalson. Prando.
4: Makeri.
1: Eh?
4: Iye won sha bo se pande.
1: Ana bo egibu.
4: To mo do gbengbe.
1: Salon sadagi.
4: Oh. Ano.
1: Oh.
4: Mo ran yo pa mi ya.
1: Oh.
4: Ka won mo me.
1: Ta.
4: Mo ri gun gun me.
1: Mhm.
4: Ta ta gun gun no.
1: Oh.
4: Mo ran ka ri da so gun ye.
1: Mhm.
4: Eh. Ta gun mo ri gun.
1: Kawa. Italina.
4: Yamandori.
1: Brando.
5: Ase anafuna.
1: Alafia nkite.
5: Akitira.
1: Anna da agbinugugu.
5: Baba no wa me kuro.
1: Agaido.
5: Ai jama gura ye muri ya.
1: Aha.
5: Na rumba ya ta kasara na ye ga jo gemu.
1: Oh.
5: Ah, bai no ya obe kuro na ye ga no ge kwa.
1: Mena nuno igemo.
5: Eh, un ege mome.
1: Kawa.
5: Oh, o que é amor, Gati?
1: Qual é, sim? Prando.
6: Alafia, sou a Nakua.
1: Alafia.
6: Tu, o amigo, me ame.
1: Tu. Ibo, adu, yino.
6: Gendo.
1: Agaido.
6: Na, que é, me dote. Se não, como, mas, a hora, homem.
1: Tá. Oh. Kawa. Nkwa nse. Brando.
7: Yes, sir.
1: Mwa balunso gumo.
7: Mwale ujo.
1: Anna buka nere gibo.
7: Mwale ujo.
1: Afaido.
7: Mwale ujo mo.
1: Mwale ujo mo. Mwale
7: ujo.
1: Oh.
7: Yara yi ni ile bi sori ko.
1: Kama.
7: Ye juwa ga na mo ile ga sori. Mo n biwa ko ye di bi ni da la wa wo ni.
1: Eh.
7: Mo yara yi ni bi sori.
1: Kama. Itavi na buka nere.
8: Kado.
1: Brando.
8: Asia.
1: Wala.
8: Sabia ri ha yo ake.
1: Sabia faido.
8: Umbari da wi shawe kwa de bungo bigo go ma wi shawe kwa
1: na yiwo
8: da da wi so na wi so le na gwe wa ti ayi ha mo ya go tangu yo ga ta gura
1: ta
8: e wo hi ken kire ya do
1: e bo se ran yo kran ka yo Brando. Brando. Ana wa sikpra
9: ala fi ale ko kan
1: Anna ba ton bundugo gibo.
9: Ata fundugo gibo mo ala ko.
1: Na sera Abubakar afaido.
9: E ora ki ngo mo e o di so be wi mo wi ndi o da o genna mo.
1: Ah na yin o.
9: Na un je mo me.
1: Ta.
9: Yin wo be ba ya wa e je mo.
1: Ka wa.
9: Ba o se.
1: E bo se ala dugo.
9: Anna o do.
1: Alafia.
10: Bagi
1: ni
10: jangan bagi. Bagi. Oh, aku mau ini dia juga ni.
1: Ah, na yo.
10: Eh, mau di mana?
1: Kawa. Abe bawa si agam yo.
10: Bagaimana?
1: Ala. Brando.
10: Ala ya.
1: Wala.
10: Bubakar ya, bagi.
1: Bubakar.
10: Ay.
1: Agaido.
10: Nang dai no mo na nim toro.
1: Ya wa. Brando.
11: Lasia.
1: Mo na balun suka.
11: Ya ze, ha yi hi sino.
1: Ana yi si gibu.
11: Ba bon ato.
1: Agaido.
11: Wa, ko ge mo.
1: Kabanso.
11: wẹni wa gan mo fi se oko
1: o ka wa ibo ase ana yin si o
11: so oko nu
1: Brando
12: Latin Brando
1: mo ba lu soga
12: o biwa a se kalendo
1: biwa na se kaligibu
12: pagun adoku
1: agaiko Oh, I don't know.
13: Allah sabah sabah.
14: Agar general.
13: Oh, baraya yang apa tu kubilo? Anu sabah.
1: Oh,
13: yang siapa pun dinaik dah nama.
1: Aha.
13: Bahasa banai.
1: Cao.
13: Bahasa banai dua. Nami aku kau yaru busaja.
1: Oh.
13: Okay, busom ma barat, busom ma jadi apa kau ma barat?
1: Nanyo.
13: Walau ulah terkuli buma bra.
1: Mena uno lu gemo.
13: Wa gemo ka.
1: Ah tu.
13: Eh sai ko ha gemo furu wallahi la kai se go moy ka gemo ni.
1: Ka wa. Ko so. Ko so hitre.
13: Bana uya.
14: Naam.
13: Ki desu.
14: To, kra tonto. Me aki desu ne kra tonto.
1: Brando.
15: La te iklano.
1: Mo ba lu soka.
15: Ayuba, which I buy in Timmy.
1: Ayuba?
15: No.
1: I'm not Timmy Gibu.
15: I never bought a cloak.
1: Salon Sadag.
15: Eh, more you could come in.
1: Ta.
15: Would we get on Jenna?
1: Oh.
15: Yes, I'll come and go and move.
1: Come on.
15: How Jenna even get us a woman here? Move on it.
1: He bought you that Timmy?
15: No, that was my little.
1: It's a fool.
15: But.
1: Brando. Is it Elba?
16: No.
1: I'm not going to die. I'm not going to die.
16: I'm
1: not going to die. I'm not
16: going to die.
1: Come on. Brando. Up, Brando.
16: Anda koi wei kai se wei no.
1: Wang pe.
16: Na wura ma.
1: Anda ni na gibu.
16: Na gibu apa do.
1: Salam sa lagi.
16: Yo yo we ba sa wura la wa ma we pa ka ya ka ko no. Eh u wura se we u ba ma ba na do.
1: Wang pe.
16: Ha?
1: Ai ma se ma me ya we ami.
16: Na na ya yo an sa.
1: Oh we ba o bia gura we ani we pa ka ya ka ko.
16: Yeah,
1: I think I'm on you. Oh, God, Jay.
16: Yeah.
1: Yeah.

hala kabetite hanne subakare nan goddo wodi portable kinye chipeteni ko dem passi joma ko wada portable non mi fuwi so dan portable ngil amato mo inenye lin ko wala yoba mo chede mako e baddi be nan na tri passi joma ko sodi portable ngin e tingel yari ngel to mo ino fawtingen te portable ngin ngel wato nun amma mo ino dar portable gongel hokkimo wi antaro hokkol manun ngello ko denne be garo be potti passi joma ko wi a daga sodi no portable an ayi am ino fusani gadda chede wi a portable ngel mo ino kanu hukuri angel portable mada ngel lumnu min portable.

tia yes o radio no sna get empu he yo kin se ko sa so ko se sa to ho be so ho daba no se daba ni pin dangino gina we gi a bware radio no sna yigba sa radio no sna sa re gwen yigba to ko se gi ba me no mi ko pawo ko ton baga di ton baga ten so aso ba mu hi so ma ni ba kwa ma ka ni to yera wi e ma ne ko shi ko se ndaba no se

0: sa sera raduna sta ya sadaki bebe sadaki break pro na sama mena satora giso yo kai behnda sikalon fai yin kwa ye so migu mena so ga fai da wu sa domi samera so be la ba nu ken ni nu sima sa gbengbe mini gun ni kina be mro dia ba so ga ligi de vacances ba ta ma do ba bron ye ta ma do yin biru sanda boy mira ga boy ngani so ro so ma bron ta ma ba uri ba gabina mo be ba gabara ha be ba witen no final tura bon amigo so gura benyi so yin biru ye gama ha go be so ya ya so da gogurun timo mi ga be mro dia ba ta mo ye mo amigo sayin bayi ni kuda borio mi ya beba baro jayi e gama ha baro ta bun dura bo kabin du ngai so la ulama so domi nyen ba baro ta bu du mo ba baro ta bu dura mo yeti nga so ga be bon ko mir bisu anwa me be fa ego sisi na ya begum be be yun sada ki kama nyan ka nyama be ko sema na hatora yun za bu ko we wa ki be mira gya bi ge ya toto ku ge ya ne bengi bi ajo bo kama we kure da fid ka we joseph da obio kama se nu bio wani nikodem miamia gina kun foto ya sa rafid bi age rafid na yo kwa
1: rafid na so ma
0: as sama na na saga so
1: saga so gi ba ba ro ku
0: te aga bi tere ba
1: e to
0: ka ko so iru angun so saga so gi ba ni ma
1: miam so ma mi
0: so ma yimiru wi joseph na yo kwa
2: ah be ga yo ga na wo hero
0: rafia
2: be hema ga
0: na
2: eh ne be hema ga
0: e o ka ba
3: I'm going to go to the house.
0: Ah, yeah, Dami. Tongue of water.
3: But the banner who got to
0: it. Middle big, a barbic, a one of big, a ma big pro babado.
3: Pro babado.
0: Crowe.
3: Big pro babado.
2: You know, pew.
0: I don't be getting a view. Tosa sera mena satare me be ligue de vacances kibu ablaze ngiru ura we mini hundaya ma be bron dia ya system ama se mi kun trina ne ko mi ga ko ga tre nikodem demi amera gogunum biragya alabanu mo mo be bron dia iba to mo amra ya sisna sa atenen singa gison tono gira amra ga sisna
3: ta gogunu gya ben bana dia ba sho mo ba wa ka de final ho gintero na ra ne ba ne bo pa ne ko a le reto
0: daga wero
3: daga wero ba daru sho amera me ba ga sho hina be boru wa petit pima be ga bois junior sinande giba me ba ni na ma bois junior ga boru wa petit pima ditia ba ngwa ba kwa hie ma dragon pa ni kule dragon ka gogunu ice baobab ba ni na ma baba ga ba ni kule dragon ti pi tiro ma ba ti akwa hia Impa hima Real Sport tankongu bega scorpion de pedal giba nyina ma tankongu giba pedal giba tipine maba yirukwa hia ma kantakpara bega gunalo banyina ma kantakpara ga gunalo tipi yiro ma gunalo gatia kwa hia
0: nena sangu duruko bembaro ho dai ho gina bangina wa entandra brota huru ita amegum bitya tabaga begbi de mi sanswa kantaka wa gyu ba gunaw gyu bi ga bitya ma boba bi gyu ba bane gure gyu bi ga bitya ma buya buya jino gyu ba boba gyu bi ga bitya to ma bi ga panga kire ya bi akpera gyu bi de mi bi tankongu ga begbi ga biru miamiro no Joseph no uri utuke Joseph no ngamwa ngano nawe
2: dede no mpo kama na
0: eh
2: ngamwa na
0: muhu dede mai hoga ngano na
2: ama wone wo badi bi nengira
0: eh mba yiru yage
2: bade yiru yage
0: wira ma team
2: na tai wiru ho bugo konkire mu
0: to
2: yage
0: wiru ho puna ba puna duke ko
3: to ba e ba puna duke
0: eh
3: amera wiru ho be kan kwa sintero en commun
0: asibiti
3: asibiti ira be baba gibo be ga dragon panicure gibo bo nyina ye nya sihiro yo azuma puwa mi be scorpion de pedaro be ga raspo de tankongo babo nyina kandaga kwa tere atene woroga mi be gunaro ga kantak para gibo babo nyina hanya be yo gibo balon ito na gerwa mi no gihon ba balon ti aso
0: gihon ba ti aso
3: be petit pima boru wa ekibu ka boazi no
0: gihon ba to ba
3: gihon ba so
0: men na heba na kwa men na heya heya ta
3: na wa ba ne peri petit pima bira ba qualifier Yewe na wawa yewa kalifiye mena
0: Mena ya gira wabibera Beba labenda suwa mma Bane mpiti bima bane ya Ya wuda usawuru
2: Bia banadu suwa
3: Kwa wazinyo Bugu ngwiru suwa mi
0: Bibiwa ngwiru suwa miku To mena mmi ya mi To sasera mena Sekuntare me Bugu kwenye kula Mena dimisa ne gihon Sinande we beke pe bois junior bia ba bobe gudi ama ban pa ba de wusa ya gira me an na da han bi ga gbe mo agbe o gan tuni ba ngona wi gora da kore wa kore pe de ba ko ba ra da ko mia mia ya ga pe pe di ma e bois junior gi ko mi gi mo sa sera so go yimba yi pa da gamambira ga ba sormo gane soru so aso ba gabana mo ma ba banota mo rafikure rafid amana ga sis na mi ga gama ho ature de banota ho ature
1: o wa gina gabana ature to gia wi karima sa ke ga biwa baturi ba yina a hemera ba witende fina turo gabana so aso me karim asa ke u do biwa baturi sura ya non da binukiri to yang kuasia atarata wi sabi mwegu abu Abu ka
2: Abdu.
1: Abdu
2: Ganiu.
1: Wiga inusu tafobogo na yinami. Yankwa sintiru adaruba. Wi abibu abu baka ka adamu abu baka. Bia bogo ma yinami gya.
3: Abu baka wa yiruam.
1: Abu baka yiruam. To go wo de go suram. To azuma baga wi biokai. Biokai klima ga lafia zonas. Bia bogo ma. Kolo kore nam. Taw. Hanga wirgo mo yanda yankwa azuma bu. Wi gani udeburu ka suroku fasasi biya bako nyinam.
0: Mena yagira hega bone atine ho nyembe bago.
1: Bebo
0: ni finada.
1: Ah kado finada.
0: Bebo kado finada. Mena tono baita bego nti bago wa menye. Iye gaba tibi gate.
1: Taw. Yembiru hugo de do bem balon enso agia. Balon enso aho. Ba banon somo bado amera be eswa sinande ka beni ka boa paro gibu ba nyinami me ba paro gibu dogia bi yiru ba ti abanwa ba kwasi demia be garu ka gburu daba gibunti ba daba kona so ina gintiru adama ba do ba tiro bi ba ho ba turami me garu ka me ga Bulu daba gibu doge abi no bay ne no bay to be wo bakosia
0: amma bigum ba ba so he ga dengwe
1: he ba re sto ba re so he ba ga wore ai
0: dengwe ngwa re kuma ho dengwe me
1: to be nyaru a speak gibu ba ma gamia mbo gibu ji ba bi doge ami biutia bank me aba yagi to yem biru Ben gamia 11 bizagi ba balon diaga so mo kwara gumbira gya gintiru baga ba overcome gibu diami bi no tiaba wakwasia yankwa sia bakoma demi finale nyinami be 11 bizagi bu ka kwara gum balon urute ba so kumo dream team be bakoma kona ko sore namigya sago kana gusono 11 bizagi bu sakwa
0: to sa sera Joseph
2: yega ba gamia trugo mi gum ba garum equipe B ga antantsum gamia equipe B ba ma pa game balance so mi gum mi ga garu ga ga antant di bine ba ti aban pia ba yegi
0: sa sera sa yi sera mi gum sa yi anda borin bira ga ba bano dia ta mo to gi ho ba bano ta mi ga
1: boy bira ga be tuko sari borin Banon urami bega sonomo Atlantico ba yina metuko sari ya sonomo Atlantico dogia bi yiru ti ababa yakya demia yina mbira gya ba ma balon davi so be yina banon dia enso aso be anapel gibu ba gwa jisite gibu dogia bi yiru
0: inapel me inapel
1: me inapel
0: yina mbare mari banon tawura
1: to
0: na riya sa
1: to Ina mbarebe ba bagwa jite gibu diami bi yiru ba ti aban wa kwahi bona feregu ga ma subo be ba wa internet tia tia ga demia inam elephant ya konu gibudoga abi yurutia baba kosia
0: to sasera anda buka mbira gabe mbano dia ba ne trois me un quart de finale ba quart de finale ho gian be ba sin da du baba mbiga kurel gibu be ba kona soina ma ba wenta no bitia ta he ba na tiro bit ba ba sin da du baba ya bi ti tiro bit duge wohin ne ma ba kurel gibu ba yuru yakia mena kagira me be ku da du baba gibu be ba usa do migo mbano dia so anwa me honga simo be mbira mi gia ya migo sasera Tens, wo da ho do hasara ki figo, pa wo ma gbe gbe ligi de vacances so aso.

0: dragon gbe mo ka di ba volcan o pe ku niki di en tant que volcan bi rabo yin na de le final so
1: to me na hanu hanu me go
0: ya no hira
1: e gbe we mo ta o nu mi ani
0: gbe gbe mo bara o ta ho nti bo kun ma yin be be nti bo kun yin na me do mi ma saka sun o ka pe ka dragon di ba
1: e gina sa sa
0: du ga man sorry de gina gbe mo ka komi so be bon ma gbe mo ka pe ka ma saka sun ka pe ka
1: cha chu gi
0: so gi bu di anyi me gbe mo ken ekibi yuro bo ma de fina
1: bo ma de fina ho
0: be ngo si na ya
1: to me na hai no hino amigo eh gi ngacha na wa bem bem benete be gbe gbe banota banota aso hina yira gu bam so ru gan ho na na bin da bin meri bi ba wa bi ba
0: na yin akin ngo ma bi ba ga ba ga ba ge yo bene saka banota ya to asore banota aga so se ga wa mo ga wa he ka de fi la ho
1: eh
0: ga mi ga kwa banota ira
1: asore ga to
0: bon on va caler final demi
1: to
0: baron yiro e bo so nbe ko ba barakia
2: non ti ro da mo
1: ba go so ki be mbara won
3: ara de bi ga bo ra kwa nyoge de ga wasa ki ma wasa ki ba barake
1: yem bu gara
3: na la gira ka ki bo ma ga ka yo nyoge yem bu ato so re ga
1: ka
0: na ye be a ya to jo he an kura e ka hoko
1: ah wa re ka
0: ma be bi ya mara mara ga kwa baron ti a wa to bo ma ka re final jo
3: mana sinte ko
1: ho
0: na ye sinte ko ho ngo pe na se fu gira duko ayi ko ti ngo pe una to ama ya gya ne mi hona kim bahen la ka wo si ayi la ekip ne ga team ekip no bai ta ga team ni ko ye sa si ami ni ka de final en ga sa ego ko ka de final pe
1: eh ba ba gite ba
0: ka de final dia sa baron ba gi an be ba na ba baron me na tene o
3: baron ka sunya
0: ka sunya he ka dira ka ka yo hira
1: tension à point.
0: Ama. To na abitu ba na be furobuka. Ka ba ka meka ka sunya giami. C'est-à-dire un nané. Ba ba o sunya. Ah de ko sunya.
1: Re fa ko ka ba don he.
0: Un nané. Gema ba e kuro wa abitu won mo yire ka we na ko yire ka na ko ye ba ye ba no ka sunya. We kun kibu we di o sina yura gire ya. Ama ye nworo unyo me unyo me ka we ne. O komera ka bim. Un baron wure. Unyora dede uka yin banon wure mena birai je na kin wi do mi gi am banon ha mera mi gu to a abiti wi ni oga wure be tabe ka wina sube fro uga be ba kan ba banon e wure do mi kan ku banon fara
1: kan ku banon fara
0: kan ku banon fara
1: mena habe sera be ga so
0: mena kusuka sinande banon
1: enti
0: na tama ton te awa tere so awa
1: ba figo na mera me sa na na kim suma ba ko sinande ga Bungwedi mia baba suga sonro mena sonoko to yo isko ho ya he ya ho na kin suma eko na ba he we ne mo sugo na bungwedi ya
0: we ya he ya
1: na nu so ya na sera game abaje ngi dem ngi nakin ga ge mai mama mbura so game abahen gugu basiera game gabe kabene hube siera pa ben suma siera amade de nemi na dere gangu na be lagai kwa dere gangu bara gana ha bano baga hoyo pon be bin dabinu
0: pon
1: bugo be bugo be pon ba bia ha bango be sire ira bin dabinu bam oje soa sai ba ben tuta is soa megun ma gugu ga wure dere mi gum banyo baga two days swami gum a debe binta ba tona mendi yebe he haye me ura ho ya giro ame ko ngina nyame he banga balo ura ma dere mi gum ba hi bang pa bang man kwa balo ta mu man ki ba balo su ya wiso we are we ne a ho ka me ai awuro biro awuro biro kam biro ba biro na ywa unne awuro biro ndeso wa de un go de so sai go bon so pa wi e ba te ba anticipé wa de mi anticipé ko mena a de me ben da no ba don ba no ten bu ten o je wure ha hibum tarum bo yang yanga no na da ha wo kira ne ama bu ga ba no yan ten so so ya yara me ga de da mo ga de ga ba no ura ba de de mi gun ba tu de so mi ka de bu kun wura he san mo go bu da anticipé na tama ya ha ga no ye ko ben da no point ba bi la ga le ga ha demi an ha duge me kagin kan akian an baro yigbi an sion pro gbi mena trahi kan kian kwa ma ka hewe yiri ti ga hewe da gina he akina he kwa

0: Yeah, Higby.
1: Kahama Turaru. Kasama Turaru. Ye bimbira ya de Ima Nama Tamai Wisa. Rumi Daminukara Habu neba kimune ban no bara bara bano suwa gadam. Ya he we ka wene ba mwa de so me bokonga oje wa oje mba he me bokonga foto wa ka yin ya yiru mu mi ka wene ba ba mwa men da me ba bu hu bandu ga mo ban ben du ga na ne ha to ay nan biya to ba he nyame bira ge ga turara ba bi tai ho ka mwa anticipation ba giro me meti ti ha ba giro ma yan du ga mo wan du ga ga mo kan tura de me ka ga woni defenseur ko ataka ko nu duka de so defenseur ko nu ka kan awi meti ake an wi gbie me ka wi nu edo ye ba kuro ka hawa ye ka ye ba mo anticipation aga
0: wa ma usa na ma de anticipation de ko mu de gangu tu da soa ba de ma tere gira ya wi gure
1: karako
0: de bi ka ba kuro wa me yiri mi ga barota wi ngbia
1: tombu asare ojo mbiragia tombu bu abiti wure na kura isue domi abide toujours tona abide toujours tona wi on wa sinya iso
0: a gabara
1: ara nwa somene anye mera ka nyisa antama de jwa wi gbia a
0: gama hara wa baro jwe mot wi go da baro mamigo mandu gama ha sandrindi ba we banoy kwenya ba uni yeso u be ba kwiya
1: ye tura
0: e ye mi ya ye ya ga na ye ya ga na
1: da minu be han o jesu o da minu ka di moto wa tenen biragio u ten wa e ka e baranya ha gya u ten ba nya gya u ya gun o je wa mo he ka yin ha gya u ma u wa ba he ne o je ka giro mi kun ba ka nyura ne
0: dede mi dede mi
1: ya we na wa be dede aga he wa mi ka game ba ugbia ungbia me won no eto trend yan pa tun yero ungbia ungbia
0: sasela so we yi ga imba mena sa giro ame kuna ho be e mo league de vacances si a bahia bano go ma to ho go si a si a bahia bano baga de be go sa ga son be ga chatum volcan
1: be go dragon
0: chatum dragon be go kuna so na me go to se yen me bota bota uri kuro yen hanna hanna ma hanwe be de tai ba ho Joseph Dobio ho ra be be tin bano dian bi ka yen turu so so ba soro mo buga turi ama soro yen bira gya mi be ba han ba bano dian wi rugby mi ba federation yu ba san sinu so ma te antura uga kwa kama ka to dombo me so ate de bugo no so etona kama no bo dugia mi ba te yi ama baga yi sne Joseph
2: gema behem binem bano di ho mu ho ba wo da kwa ba soa ika ha tura mbira gya mo joue ma atura kwa ika ka to dombo tura bunu mwe ba nun ka to dombo re mwe foto ti ara kwa ya ika ha yin sina ego no so ka to dombo bano ti a ho ma ka kwa yiro ka gi o ma ga go ho mi ka to so ta ho Katon son en bahi, foto yiru aga kwa ya. Banon ni go suin, banon yiru aga amma shu mo. Mwen juwe yi. Yiga ma haa ben son hiyo mbe agi aga, ben bugo beba mwa amigon. Ben mbe agi aga, ma tura aga na. Katon banon katon domburu mwen. Foto non aga kwa ya. Foto non en bahi, katon yigan kwa yiru. Foto wakura koko ka kwa ya. Ba banon bure yiru. Di ma miya banon katon son anti mwen. Muwa gaha wi son hi mbira ga ga ben bugo mbira ga foro wogoro bano yiru e go simi anta homo joenti ma muwa
0: e ya gura me a haga son mi so se ba son ba ha ba to antura ga anga ga gira wanti foro gura mi aziz
1: e mena me
2: ba ha son hi o ya
0: a ha ba to homo a ha de ba to mi ba be ba be ka don don buru mi ba e mi so se ba ma
2: mi ba to ba bugo ndu wa mi ba to ba bugo wa me ga son hi o ba wa mi ba son hi ma benti bugo kpo du tene ho ba no ta ho me na ba to ho wo do gugu ma be so
0: to me na hura ma zo ye mi lo ma won ba to ma ka don so ma na ni ko pe nu tere
2: ma ka ton so ma pe won ba no ta ho ka ton so foto no
0: foto no amande ndomburu weiru ma foto yiru amigo
2: o
0: to ba ba no yiru bure
2: no yiru bure
0: abla zingi ngire hane ba no di da mi ho haye me baga ba no ta bu ba no ka ton ndomburu we bu ni game mo ba no ga sina ba ba ma ama gwe ga mo akose ama no mo bo dugi mo ba no di da mi ho ba ma ben league de vacances ho yo ye yin ya ingo gwe mo ye son ba wi carton son aro me ndomburu we ama bene ki o bene federation ki baga baga ben ho mo tobe
1: e ge ma amera ba hem ton gote mine gum ba no wo ba no wi bere ga ba no wo dan ge mo na mo
0: kafi
1: gibu

0: Banson, sanon kou kako banson, sa amindi akara tole. Ma wa waloun di supporter ba sarama, ba sanon sehe amou, anye te mindi abay troa. Te mindi abou, bou geyko otri, bou bande ma bem, me baga geyko hinamou, baga abiti geyson hinamou, kade ma waloun di supporter bou ne ba abe hento ma oti banga e noti asa, bou sarama ba sanon kou. Mena, ya he mwa wya asan son siyo, mwa wya asan antrene, mwa wya asan antrene, bon mwa wya asan son siyo aka mwa asan mi, ka giro ama a banon woda nye, a abitay woda nye, anye, meka wene banon tura, meka wene akosina. Gaw bangwa abambe tura, abiti bangwa me abiti kankan wure ya, be morugo seba bugey kangere, katon wakasa. Bama henne woda so ma abiti kankan wure, ma de ma kankan wure, nge enotia, ben turo se woda mikun, talo mikun abiti banon wami, komise omashi wami, abiti inese yi wami kun. Ken ba mangwa habiti ba no trogo wami gun mbo hun mberi ba dira mo trogo ma wami gun son table u domi u do be demo ne dede re so ya habiti wo da yo so
1: ba ba ba to pa mi agara
0: mi agara ko
1: ba ma nyiro da ma gere gere a mi micro wi son wal mi gun wi micro ho nga wi son ga wi son ya gra ba mi wi wa sun ho witi
0: no
1: mo ye
0: wi gere
1: to ma mi ne ha micro mo ye
0: ba ga micro mo
1: ha gun gira
0: ine sewi ka wi son bo e yure ba mi ta da bo wi son ba mi ta da kara mo abara bara debriefing ko yeba yeba so kamia try abiti be kporobo
1: ba ba de usa negasia
0: ni me bu so me negasia ye kporobo bara eko agun be soa agun hibo e soa ma mi ko kan yeure ye he we woda so ba ne ati siria ye so abiti kankan wure a yeura awi wome to yeba de maka dabia to buga ino ko banki honu karton so awe bu ne maron yiro aga bure yedu na banon ti ahanya wa ba ne te ba no yiro ba no yiro ga bure ba woni igwe kwasia ama wo ma ka kan ka kin asa ka ton so ama ko ga no ita ko be ba no fo antene bo no gira
1: frotena
0: be woni be ba man kan wa hin a frotena abi frotena ko ha ba gun ba bon ye so ba ga no na agun ko ya antene e ho bo ba no yiro sina ya
2: ye mbiru hanga ya he mo wo de ka giro ama ma ba no wo de ma ga no so so no ba ita kante ahe aga gwe ko ya
0: me ye ban de ho ban do de ho ban
1: so no ba ta ban ka aga gwe
2: ko ya
1: so no ba ta yang do yang gwe wa ni
2: ai go da ga go ma no so ma
1: ga ni je la to sa sera abla zigi ngire sanga uri go mo Joseph Dabio sanga uri go mo kamani kuden ka be pro sanga uri go mo sigoda hu ban ta hu ndura bu ka bindu ngai gire de mi sa mera ban ta bu be basa gi bu ite ka ho mo me hun gwe ga Rodri due ama laba isa mo fidira sayira sa laba ti dabinu gara gwabane gwara rayu mo ne a rodri ne wi mir yale oki rodri ne wi mir yale oki hada gangun de rewi rodri ti ura da o giro ne banun tiru wi gun real gohire ama real gibuti bam ma wi sihire ama wi mi yura de kin u mi ga oki utahu ira uda basam biragya to basam biragya sanye dede mai hona siguno ba gira wa do gira ba ba ta hu giru kwa Joseph na ye ba be ba sa giru na ye giru mbira ga dede mai hona wa
2: to a ne muno ge mo mbira ga
0: amera city ga bigia wa mio wataka wa guru ira city ga bigia ma ba sa
1: ye mari ya ba sa ga ba ye mo he
0: Kagiro ama siti ma urudin ti win gonho ube son ama basa awi kimida. Ka gempe jenti ka wami ho. Duga iso.
1: Ama real migu mba beba gaba.
0: Kabe nwa unya.
1: Kabe nwa unya.
0: Kabe nwa unya ha urudin mindi rea ka ma unwa urudin. Gina mam urudin gung kon real o juwe me.
1: Awo ay ka yenge ya wami nigu.
0: Awo
1: ha yenge ya
0: wami. Tombe ba sigon kwa wiga Vinicius banan do so. Unkbo no ka Vinicius ma banan so. Ba pe ba yegiro ba nene Rodri na kin rehada nene beso nene wisa. Beso nene wisa.
1: De ba sana.
0: Wiga Vinicius banan do ye yega kwa mi. Ba makpe wuna klop ti ajwe. Ko se hiyan.
1: Ba ma rea ki unti ba ma wika
0: wu. Ba ma ye wuda mo. Rea ka ye wudome rea ye so rea ka banan do ye boy kote kan.
1: Yeso.
0: Bazo abo enyiro maswa.

0: Real Madrid. Don be gir ba ikwa na kim beso. Ba kwa gete mpo ba son ya Real. Real tiga wiki. Rodin gwe gwa se.
1: Buga gwe gwe se.
0: Basa gwa ko tamata ma ba uga ne. Ande ba ugura mo ma. Buga gwe
1: kwara. Basa buga gwe kwara.
0: Buga gwe kwara.
1: Eh gihona labati ga ho gara. Bane ba wata ho labati mpusi go wa. O espanyol timo na wa. Ama we mi gihon atere bulundi. Oui, caméra va boire ou grai et soit pro mendi oui Alvarez a te digo marota o mendigo ga yari passe ou ta de vie ils sont tari mais qui sont là Alvarez go do yari ba do a te digo gibu somme bi ko ma ga te digo gibu ta mo ukio ukio dona atwa ama he ga de sohon ko ba yiru ko ba itaba Baume umbe unde umbe de yala de
0: ma, ya na hila ba no me vokera yewe tawa kama te ba gine
1: to mena yeba yeba ko gare wa domi kasome witi ukin da ba sawa wi Alvarez to yeba ko gare ba ama te ko bi mi ate ko yan kin ya ban kin dona ban kin dole de
2: ma win dona ki atante wa win dona ki anda ba sa ban kin uda
1: mm awo de bana win dona ki sa ori ya ne bo yido mi no una wi ga ogre bo bana wi dole
0: Banki ma advice dona parce que ay ha be mbuyu me
1: eh eh bi ha be ma ta mbuyu me na be so be banki dona ye ba program wa mi ko ye ga ka ha ye ga ga te yira ma ta bi ba te te no ta ba ko de so mo sanga ya me mbira mbira ga wi yan jo mande wi ga gare kwa gi gare kwa me o realo o da he ma antren ma trua ko me na eh gwe ga wa to
0: nda ma de na kimbe ya si ya mo no ra yiro ka ka no ka tia mo no ra yiro ka no ka yiro ye pe ye ga kwa
1: Ba
0: na mahama in
1: oh
0: ayen kokoro wa
1: awo
0: gwe jwa do ga gwe baga gwe jwa gihongo de
1: ye ba ga ye mbiru baga marate ban te ligi jwe ba kana ye we yo
0: ga ka si ko di kwa
1: na na ya ye ye ga ligi jwe ba ligi jwe ba kana ye demi ganti aga ma
0: ligi jwe ba kana ye ho we muna
1: na na ya
0: ba ligi jwe ba kana ye ba ligi jwe ba jwe be bana do ko ba kam messi kan neima kam ben sahom
2: kam bape
0: kam ben sahom
1: na na ya yiga wene sanye yiga ba wene beba maga ba ota uru boroga yiga wene anye yira ba ota u gihongon tubu
0: yobura me
1: ta habu kubu swatola
0: mama gwe kahwa
1: gwe kahwa yemi hai ga widwa go ba ko go be pararo kwa ben pate ha me ben yi ha Beba benyi siamo yang puro ho mi agwe na dume ba wata uri ho
0: ba mobe ba mobe
1: yeba
0: yeba da tutio ba ne wi mawe ba dara gwe ga turako
1: buin gwe buga bin gwe pa ya yeba ko demete mbape ba hanigo anwa mbe do akam gwe aga be do be ka ye ga ha ganu go me bukubu ska ga ha ganu ama yabute
0: yabute
1: yabute awo I'm going to go to the hospital.

0: so se ben son pe se amon beke kilo beke ma so adage o yoka e daba ni sa ma so tempo si ino sa buka momo ni ka eke heba no bo son ne yem kuna avi ingi na won mi gun ba be son siru ku e ba mo lte awo ba be garasa de ate ba itoru wa mi kun gison ira ba itoru wa wi wi san be se son mo gbango sumano abdul kader so ko wi number no Bebe baba san ba gihange ba ki ngara sa wa mi gun giri ki hikpe mi ho bogo da pa buka kwen buka anu gwahi ni bogo na ko behe ngo hanu ba nke di baka nu so mi gun mi bane e sa suru win son ka e nendi yira bako kwen buda giri ki hini ho sama ayen da baro momi sogo be non siya. Malin beragia mani amera de soge baton waguru babego msede ma ben ton sankra ko bibanga aslama yinsu bomo banga ton boku ameye kan yeye ka alkaida trugumi kumi bera boko njiku yenda baro ma wami ni wada ba ni samoni gana sagbi sami susi ma paso asu ni so adake
1: FM Northland
0: Sabe mba e kuro son kwe se mo beka kiro beka so adekibu amera mikun yina mo ben lise teknika kolo mikun ayesa ben garasa de ate mikun ba e yoro wotoro wa gison. Mwen gbango sumano adokade me sun suma en toro yasin.
2: Gison atene batule won nora ilo kwa yenda no katia suru na weta se so aku yaba ben garasa ba monte ate. Deta ate ya ha ben lise teknik agrikol mi anye kwa ya ha ge bak intaka hen igakpe aka universite mi da. Yaba ye ye la toro wa. Yekoba nora ilo ka pone ya so bara ben dino bika mi ben treni bani mera bakona ne bani yora baka ne mera mera ke bani awo me baka emoisa jek di mera mi. Makoba nora ita ya so mwa ben ye la bai toro wa. Baha beto won won suba ilo katombu wera kuruka ita. Miso maton kwa basa wata ka noba irobeba yela emo kwa noba itayaso ben yela emo ba itura buwe kuya mingi kwa noba giso siya ka sinteru ben yiba mo pratiki ya bugo kwa saba yiru wa saba bugo madara siya banana banwa ben son yiro menwene buka kuku buka he beogobu umabembira buka be sosi menbuka soma eko sina ya wakwa sinteru batole surui sawa mini yen son oga ita jedi wa ben same babo ben yiba mo soterans buyeko ben yiri yiru saa benti bela bara ben gai kuna aga suwe bo meri bune a yiri yasa suwa suwa zuto mudera siya mehomba aga eko mehomwene bu eko sina basi ya kana kula sonro migia ben bibamo ben jiri wa bibamo ben buguro sami kwa meri mibaka egira mibaka eko sina mibane buka eko mikpulo yandile san kwa bebe mbweke ya masa ben jaki kibo bama nami gara saye buka waku yehe tore major umunami bago nane unyungwesin dono mo kahege diarugwana wa bebuko na sina senero ngari so isoko bikana ya ben gara saye bu eko ni mundo dan Mambeng uonne wahala yuku kanku Baba nguwe ma doge mi yenti yuku kanku Bengi iwi bangu suwana abulukade Uya beda abari mwese ame saa yinandi
0: Mwaba ko karisansi wa yinandi Nisoko kura abunyero Gia abunyero migu meya mosara Mwame asatu mwama sangu kwe gogu nguwe usunkua Yezusona abunyero abasi Yaba nyasongu wa miku Wino sinankina si meshabi kwa bi Inosa wiba mwagaishuno Uya sunda abari mwese ame
3: Ya yo so ba bi ra so ba ni ta yo dan ko dan ko je ba ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko

0: Ezo pawe kawe yeyira hamu amera bironso hanu sinomu kipe bagoko endangi soge yiraba behawu bibu uben promotion besewu bibu ubetoyara je magina go ekipe kataka kwa itase amera kasuhide me jua ba wambe banyeru mo fiu ka leader vacances ba organiser mo minigu ka de makoko hundira place nunu kome kome huwa huni kori kori dobi amera gihoge hamamu tesiku wiki bkfc so para radio ko bkfc o jue wiyewi nyeru nare ha una terreno amera hayikome ka tamu dobi jua be bembe bana bengamu igobe yimwa yiru kasuwa igobe dianu foge figo figo hukaho mehoge ibura pa fugu fugu hu championa kpanso usuri ka efetifu hamu miniga sanu gama soa eho hugo meno kana hugo ajie kana dobi behensu pateba ntika wene banye baga mtezo yini wega kpa baga hunkumi baha kuwa hanu matura baha mara baba akburu inye baha nga sezo kpa soa umu
1: to ama mera megun sinande nwe bega enti benti bana eba soro mo ya sezon yin so aso yi muhammed dafia wiya san sinande nwe bega im balon kon wuru mpehita
2: Buan Biragia Championa 2026-2027 Bayen Tau Koso Soro sa e Suaya Soirmo Samaka Soro Kosinamo Yewe Buan Biragia Behen Soro Yagranse Bibe Boko na te maha ton pavo Ban paspomo Behemi sakura gina yin Garasa eko yiba Zwebe mene bu garasa ko wana na gioni wana na gendi saindi satamo ya nambin noi do biha kekimi kwa hoka vigai ko benkankarahi maho kabi hano hinami biha buko na usuhi ton tabani hawa miniho kadima nigo batoyo suru hiyo hawa minimi winso tena ya sugogula kere maho kadima biha antreman kuna ya haa uuhiro sugoye ko gwengwada sugoma uri huye ko sinandiyo Mia kobaini ho gina kizawa buam biragia soru kukwenka bae boroku yira.
1: To ama mera soru ni soa so miku yesa dari mbalon kon uda misa wa miku ayase litu wa mime huwa magami anti ya wa bekuro ba goso miku mbango balon teho magogo nha bengiro yansan mbrega mini ama sampu yansabe mbugura buwa meye yasa asane sube nosia mena miku. Sina sakwaya teta kebi bugura bunge una mabane atene ene bagiru wabe yiki hikpeng miyae so mesumbuko ka kusina yesa bebe ba bak ngarasa wami mika mibuko nana budu wokmiyae ho buko dubuka kwahi kanuga kani buko nana buko gohanuma nkedi bagano so bane sasuru inso kai nendi ya wami kumbe beba kimbanga bebalu gabe mesu wama bebe buwa maki bube ngwido nesho buma ye mgoe kwahi ane ye mimanda kwa suru nabaye nese inso kati andise ka win son yenda iru yira ba mo mi kun baba na ewo pin ai so nwe ne be mba ipro budawa babu wabu meri same so ni yu bu me mi kun babe so asure mo buka pin burana bu go he ko ba e bayi sai ya yi sai yu ko wayu ka be donare inwa me sun sai nu asane nga baro mi ro bi si bu me ami sanga da ba so si ma we ne su be no si ama Mbehem binen tengo hanma ya ne a yesa gani ya yango ya masa niki tonange yango ya masa barobibu tonange awo ama ya wene wa yande sa Mbehem binen tengiru nge gohanuma ya gugo ne sobe mi to baba ane gihonge nsonite to ye yuko nsa ye bugoga ni meri ye gohanuma yuko nga bolu gabe banga gani sonite banga guvanuma yanga ye swagbi ye ama mera mi baka kimbu kobe hun ya sama ye yuko behem gani ye yuwa ye to yara ye biru so mani ibeni nura na asko kaiko yesa de man san runton vodun deze ba di mime to bebe ba san ba na mi so so mi kabesa na mi bugo be no madoge bugo ma be nti be so mi ro kana babu ka pin gani ye soniru ngwa nga noiko bo ama neto gani haya haye ba se me nyanga nyandi tenga tendi mi gun ma we ne me bu mangi ton su hi ani yangun na mama sa ya ibugo na ko son ita ama ya na sa de son no ba me ingwa mi sama enu asane so go be no sia mena mi gun FM Nottingham Malin beragia amamera megia a soge ba beton waguru ya ba dababe warada mi tombe bagase bem eto sankra ko bem wute me beba asilama yunyi shubon mo banga tombo kwa me yega yemi gumi baga hea kaida trugu bea bugombe maiko.

kwe mi kun ya to amade be shore be bane to ba pin abaya ko kari kuani to baga pin ba be boya amade a to kademe benton wa group be abada ba seru kuami kun ma we ne sube no se ma buki na mbira agia ya sina sa ko yete ta de mange una no bane a do gana wa mi kun de ne ngendu yiru sari bane a beba yinga yi amigumba yi e baba e boku boyi amigum domi nganu so yinye bente migum bane baba ngina ngina wa yesa ba ko bune o ton kura wa e burankire ba mo election miss migum tomba simo simo mi bane a bane be mi bente mi ba ngina e mu e ba ye mu e to yira yi adira ye kama ma ti amigum mi bane be poko ntie ba nson mo ye ha bende ma ya ya ha yogo tonoga dagi aso you go to Garahia, you go come break it down. Yes, I you go mad de to Messun Sanaga Gianye, Kangumaga, Memegumi, to Bebo go Nicro men no Migun Pabua, Buni y Beratia, and Mera Missoya, Tonogano, Nanwa, Miguni, Banadi, Dimi de, but I ain't Gano Mobogo, man, Nadi, and Surun Songa, and then the Hega in Songa no, Yabakuro Bane, ah, by a call or Migun, Mabogo de Ton, dear, you go and son, young. Tonon bere su amoyan tonon e koma gero son simon ah bebe beba e nyina wa yaba maka e yiberati ami ko mpaka toni nko di onyina bentemo ingwa me sun sama e noa sane inga baro me ami yoka e besenta ba ko minno kiramo ngwene su ya asia na banga ya sakwa sabe no se ama nyina lycée technique agricole wo me ba yesa be bibe bogo garasa de ate dami kumba e yoro to ade be go ka wira kru ka tabia ba itoru ami ko adami se bogo ma be urugo me ho ma be ba sa ba ba kin gara hawa gi ho ge nemi gun sa suru so aka ne ndi o yi ki pe npin andi bogo pa bu da bu meri mi kun bogo ka kanu do do ga gwa he ni bogo na ko ke di ba no so malim be ra gi ama ne so ge ba de ton wo guru be ra ba ma o seru ko mi gun ya unde ma ben kari o ba be wara da be ton be ba nga islam ma ni su mo ma ba nga ton bu ko me ga ye ba ga al qaida turu gu mi kun be ba ko ko ba tembu he ko ma sama be no sia so kote kana mi nwo ku ben bike pro nya mi abeka kiro beka ma swada kiwo.

pepe.ae yawa da intrebu won ankwa de adro keke baganu nyura yete migun na da haganu ha atenendi undanka asuma baga girai bulun ko ba nu bai tande seka soke don ko ba nu ba ti aka bunu mai ga kian ngume mai ki e be ni sawun ko ipin da ben.a migun ben gba kokowo ima yen si ugo babe ni sawun ba to nako nge mo go ibiya wa ibe kankara ho so wo kanga ti a no ba ine no ba yiro ine ne we si yiro no ba ita no ba ine 01 97 44 89 14 kwe ma pin tare kanga ti a no ba ti a kan ine ne we si yiro ita ine 01 60 44 34 34 ka point A go kuma sina ungun garu momo ka point A buton

dano bugi awon ka bekiru won ka nebo kama he minigun me amusatu borobo yo me alfa doda nyino won ka be so kama he yai boro me ba ma benu buria di bata doro ya borobo migun kama se yai boro nyino kromro be kro basia gengen borobo migun tanti dere mani ba be won ko ngema borobo ngansaro kasafia mesuja ga haburagi basia gengen ya borobo guru waya mango saro kama he tanti mazura me witara ku ami ko ma so ma so a wi ka be so mazura ba ma be no bure bo ba sabi yera rugia kama he mi ni gun me won da do basia gengen da fia vie nkro ya ka we nwo opro buru ba mi gun na di ama ni ka we nwo opro buru bo yo ni nyeno basia yo ni nyeno gira gira be ka be konpun be ka ma be so bu ya sete wi fozia buru bo yo me yo ni nyeno ka irada buru ba mi gun yo ni nyeno mi kama wi zulia zuberu nkro buru ba ngansaro kama he amida me yo ni nyeno buru bo be ba be to mo basia ra mo sete bale nga kongwe he be bo ga fo wa hiraro nkiro na be ba te wa ni iko awon asina san sere sere na san pa hege no san me bi se san idagon je e bunu kro mo ro ba san ma do do ga kwa san me so be me ba ka be be tundo me mo ra pa e musa san ro ga si wa me ba ka be bi wo ro mo mi kun ya bo ba se ko gba ba ka wo be be na kro mo ro ba san ma do do ga kwa e be fo e nu la ma tu ka be won won pro ba si ya gengen ba kun sina se be ro kama he me ni ku me ba kun sina se be giro ba ka ga bo ba si ya genge morakpa buherun giran gira baka ga buburu bo he yarawo bega be wuro sinandegia umdenge ge hobanta ga mare guruwa suku panto he okpro basi ya genge usama mani ba ma benu bu ya bobo ya nsombo awa orugia kama he mini gumbagi yema bwa ingo ay guruwa mu ka be so kama he mini gumme be duro be mbi ko so bi bana sa bwa ingo ay guru ndi bi ka be be nyo hirima mikpro ba be siara genge bega be so no bega ma be woro me ha ba be sabi me basi ya genge ya aka mo ame madaguru wa ya mo ga be kinu mo ga nebo kama he ngde ma ko gabo madaguru wa mi basi ya genge kama he satu me wi ma sa ame akuri buragi me basi ya genge ngwara mbokiro mo ga be so kama he mi ni ku me fati bugo me ba ma be no bure ya ka ma won boro nya guda nyina ge basi ya genge me ho ma be wa habu kama wi won na fi ba ma be bure wa habu ka wi se ho na fi ya basi ya genge nyina mi gun zuberu ma ni boro ba ngansa mo ga be so mo ga woro mo ga tono mo ga kinu bake kama abi nwono kuba ma be bure ni hebi be kporo basi ya genken ya bo ba nwo ho woro me ha ma mwe fati ba be won ko ngema bage ye man kuro ya mwari woro gya e ku ma ma ni basi ya genken ya ma ni no pin ro ka kura mro ba so ma do do ka kwa be mba kuro go go be na wi ku be ni so no akura mro pa nyoro ka so kporo yo ga ni ba be si ara gu ho be de inga be me wa hene gon ro go go ko si ya para ni nu wa be sem bera ge ge ni ami ni no ha so mo bungino so ga ni so esi su asanga be sem kuna do usa.

0: A trata yeni batru ngono akenda no mukati asunu ba itanson croatia bebe ira balon bura kaimeri ibendra wirusu ido yinasi na tabe balon te hoye bakarmi ba ibenno indisi akadra wiru degedege ko balon bura meri wa yinasi na tabe balon te hoye bakarmi atrata yenyu kan ko ba ne dede surno ba itanson croatia yeni be konum balon te so buka be guan pedire balon te hobere mboko de buddu yinasi na tabe bano diansu asora tombe boko kisa dora babu tuka yari buraburan tona yirawi worumugu yina sina tabe bano diam pe danka yi gberum tombu baka kema mini boka yina gen gege kan kura boka drobu no siaza bi sere bukuro boko kura de bui bano ni tusia nda gihaban taka gibu kondura gu dura subo sikuro ke poko gibu gbengbere ke samin tie kuro ka grebe konu gibu ka gwa gibe suda suwa tombe ben wintaru go swen dabnu kira ina yina sina tabe bano ta ye kamia kadaso bura bote huti akin fati sasa sesia patuka ngoto nya sano kiro bebe nsu nya o asino nyino sin ga onsano bangwe ba mambeki denso bebe la so bura mo gokra de buyi balen tusia Jehoban taka gen gege gan krobu ka drobu yera kahun de sere sokoto me ya dumma ben sokoto mori sagi wa kia de boru sagi na kin makaroni sagi na kin bu ebu hega yen katonu ya kia de le bu ebu hega pesu sagi nu timati katonu sugri kun bidon wororoba indomi katon na kia de kawure pamidanu ka de le bunu sagi nu bu ebu hega yen ya kia de sinigi asari ko ama da adora pa yare di ngume akin aton bagaru diwa worwa amo awuti wa harako ana gehoban taka feri ya wami ama alheri win feri wa ukia ni dora mo wa yegenu ukasun fa bako sa be gehoban taka gibu fombure tume sero gen tegun tombunda soka konu ngoga guru ke poko kondura gu gibu nyina wo dora siguro guwa subo yere gando baga gibu kaminti ekpuro ina gehoban taka ama alheri inferiem yawa me anke haban taka dua so awo kaye ye no gummi penti uru biresu jira baye teni ferien konomi amma we asa sirende so agiandi awron pwedi tukutu gummi so aye yirumi ma mera ka pene kolegi go wami wimboku mi nya feri awa ma feri ka ma awa mi ba gobin ndite mboku mi fe don ya ha be penti don buduke ye mboku mi a wi hama alheri win feri awa ma na ke haban taka mi me ka Feriwa minami kian hasara minukpuro mana gihaban takao hamal heri inferi emi kaye dewa fara pada yeredi busugu yensho amaki akawi wa sa kankara hajandi ika genna kakia tare wim kankara hindamba we ka batonu akanga tia kwa aine duke yo kam ine nobu noba tia tia wehu ya maine pama iteta wehu ko ya maine kature 01 40 45 66 33 windamba ilu sewe mini 01 89 35 20 09 kabahem barun akanga tia kwa anoba nene nguhe yiruko ita nobu yiru kam paga noba nene yirugo wi ama alheri gihaban takao wi inferi nyanyi sasara mini kuro mada kain sekuru yariwa uma ni kaninawa ukasun fabako yensu yuka kahonda sugutoni anwe ya duma wensugutoru goku mawa halako
1: Yes, I say me gimbo seru sa form bukondi. Gago sunombo seru sa form nerundi. Doko burandi mbo seru sa form bukondi. Kase sogi fana korogu mbo seru sa form bukondi. Bila kwa sanu sanu mbo kabe gibu tuka todogi unosia. Mebe ngori we mama ndiko urubori ngomini we seru kwa babe we nwaru tondogi u. Bo we mama ndiko urubori ngomini nkwa nwaru nsangiru kwa me. Azuma baga iru ya ndona itase. Saya soa batule suru nubai itase ni sonyenda nobo ka itaomi. Nkwa ye siziru asiliti batule suru nubai itase ni sonyenda nobo ka ne po wingon waruko fombu kom yon tabara ye wa kwere bekporo bebe we mama ndiko urubo ingomye wi sare kwa me bebe we waru tondoke wo we momo ndura sikuru wo kwere bagan woro ge no siamo sabe bun sonmo baron woro no siamo sabe yari serum bake yero ba wanti woro no siamo musa serum tekuo ta sigi wasa marum barakparo ba wanti woro no siamo senigabu wasa ntubureyo gunuma daringbi aso woro sio wasa sina uraro kwata wanti kagabe mama ndiko urubo ingomini ngon warube no ya senagi nkura nigeria mosiguru wa bawanti waruge no siyamo wu mintie sonumo yao sagubu fonsagaro urudwaru utungu gesubaniyo sakadori fonsagaro doko munguru wa sabina regi tukendura fombure inyenuboko bawanti waruge no siyamo bekpuro inyeme babe no siyamo mebengi mama ndiko urubo ingomini wiseru kuwa bebe waru tonduge wu boi mama ndiko urubo ingomini ngon waru sagiru kuwa me azuma baga iru ya ndona itase saya so batule suru noba itase ni soyenda nobu kaitomi mkwa ye siziru asibiti batule suru noba itase ni soyenda nobu kane kwa wingon waruko fombu kom nyon tabaro yekwa kwa ni bekporo bukabe waruge nosia o bane bama abe gobi gore ya meo sogi abe nua kugwenge sigo nosia

0: Stasera, bravissimo, troppo che mica se lo scoperta quanto la massa bossia, ma sai, sono tutta paura, ma faccio che la fai con l'insa, guardo l'insa, guardo bambini, guardo maguine, diano ti, iang e mbamu, ho. Diaha, diano isa, denimo, diano isa, kadamo, no, mohum, mwene, iannone, sabu dan ko sia be san kan ya san tin ni kun so go wi sa ka re be ka so go wi to to ku ti o pa vin ti tu sia po me lo su no sia to ke ke ti sa go ana su pa ya na fa yen su a to sa dan ko sia no sa fa
1: to ya wa a sia ra za ma ha to bra don ko ga to mo ro ha sia ra ka ye me ka ka su wa ti ri in ka hu sa da ki me ni sira sa ka se ko re be ka na ka sa ma ro si o na ka wa kanji mini na ha sai fan ba kurun guru guru ganda kanji go kun se bana
0: to sa sia ra sa ba dan ko sia kan ya sam ni so wa wa hen dira ge ba huma ba hen tro so ni dan ko sia o ni ti ti sia
2: to na sia ra na di si ni na ba shu ga mo so ba to guda na sa wi o zama ka de ma ti o ko na ba sia ra to
0: to sa sia ra de ga wi lu sa to ra ne ge ga ti na la no se mo na esto y esa y dejen de abajo y yeru ya ha yo bu bandera ya ya ni sa dimo sa dimo sa ganamo mo un güene sangre me sine vayan ka dejen bai kuro afani sa ni bai dejen bai kuro ka buado mo sa ko be tu tu gu ti be sun pa ya na san san fa en su aro
1: ta ya ma zama ha siara gisa sa ko de daria Diani sadima ne sa de mayira e de semmovu bamo dira bobo kaneno kuma me e be senti samo san suate geni beuko win beruda ko berenu yewe yan yeko kaneno ko driko o kaneno ko sojako kumetasu kuma me san sua beba nemo bako bonsua bobo kai gasaruko bobo kaneno no de mai ni ba profe mai to ko si e di pa e ka defen wasi anfani ko ni fraya se ko to
0: sa sera suga be hen fraya suga ida bu so kai ko gwi ga e ho ten bi ga ba ne di anu e ka so nyan ba ko ba e mo ba ho ko pin ho tu ko a min di
1: to di ani uwe ne su di pa no so nyanu kuro mo Patiano no sua que tem wasi anfani toke. No sawa tiani andi won wasi ko danwa. Yen biru andiani di won wasi ko peñamo payin para mo yin palimo. Yen biru tiani no ko invitamin bamo payama pamma demo de fe wasi yin tabuñano mo yin ko ka barano suna bara barota la dua wasi so ma sognani no aso cade ma no ko ka sun bano dan e tabu kwa pasu ham poando mina tia no wo ni tawa ya we ni ya wa tia teni ha di monstro de sen wa si in ka poando ye dan ka fue san kenya mo ka ma ta su vitamin ye a pote de sen wa si in tabu nyano mo
0: ya wan ta sera ta san ko ko we su ga kwa ti ga de hen sa en sa ko ye ha de hen ye yen sa mo de hen ta mo ko ti mo sa ye mo de hen ga ran sa ga na mo ye mo ba sa na un we ne ya san kin kiri
1: ah de hen te man zia no de hen te man zia no sa na sa ye kiri mo ye ra un we ne san kin kiri do mi ya sa zia ni sa ko fu fu ta ma ta ma ante su wa biu ko biruda unwe ko tasu be ma ko kanayeno ko birenu kasu ma ko kanayeno ko dobi su ama kome so ja gerundi ko kanayeno ya ma bukata mo bune o diani ni saka ido he nyankan gbanga yeso su gina tinkan kamba tuke so yukwai ka sankira yini ba furufe wahala ya ka hon nawo me na be send dey man nyano no anfani mo ato yin biru no gaga bi no mo ni no bu bukata mo sumatin doke tu se ne sa hedi mo yin biru sei mo be hen nyano soko hamma do dey dwe yin biru sa ni mo no nyem te no sa ni bagbera se an kuma ni ba kankan ba doke me na be hen dey man nyano kai kin Satan bu danke mo de behendi man tiano sura maso be sem poa de bon son de ni enfani ya dadia yen biru de man tiani su de san la ekonyeno tu paso to on dia nun de bu kawa de le mawen de man tiano mo nyeno ge me sa ves so ma su su wene wuno bo se bo se kai ya wa wen dia ne so wen tia ye me aka wen mo ye kai wen ya wa so ka na ye to ke so ka de ma de hekuru ya ko so enfani wa
0: Sasiara, saya faham. Tetapi aku bila bercakap gini, masuk film belajar apa, macam gayho, gay sih.
2: Tuh, nasi ada jurnalis. Undang meten, gini saya faham. Oh, giroa. Kau ini, ihamu, kuedi, ihayemu, kuedangwe, kuendi dangwe. Kang kang rasa. Nama ika be tontin, watongo, abe wanti yetinya. Bahan tefua, kahangan melu bihi, wa berundi gang, wa mada dua wimingo. Kagemo ba kuma kwasi ya ama go mbuata mo ka kin adawo mbowo abowo do me ugiwa ko yiga ye so ka we udie ba danwe ni na mogo so mi hospigo iram na sera
0: ka wo re be ga ya suga be hegi suga e wuso anwe be hegi haye mo suga e wuso anwe be hende man jan suga e wuso anwe ihin ga enwe na hi ihin so pe hin faja na
2: to ante fois we sefa mo la giwa une ton mala di kawe tin wo ni ta kan wa won di ran ho di ran yego wo ton dan won yego wo de apanya yego wo ma de won wo kan so yan mo yega la bara o ta ko to ante fo di ran bi ha ye ni pro de han ba o te mo ye pro ga won ale ba ho fo di ran yego ton wo he dan ko wo we fo beron di ran do bin di ran ben di ran ta han di ran do go ba yego wo de ma ayi ba di mo won wo he ku won dan mo Jadi orang itu mahu deh seorang wujud para kupanya, jangan hanya hamba nama, hamba gua ibamu. Minat masuk agama kami, si agama kami, sejak gah agama kami, si agama kami, ia profesi kamu. Kumaha yo, nama bahasa itu ibu deh seorang wujud ku kundamu ye ku gabar atau ku. Bukan kandama rumbai, deh mizah bagai indama mas. Mango siaga na, mango agama kami. Mango saga npa ka di ma so mu wa ya so mu saga npa sa ba ga den da ma a di npa a da ma ndi ba ni bura no ye po fe mo ye so ha ka no ye ha mo ga ti hu e da ma
0: ko ho ga fa e ho ga se hi ko hu ga ge ni sai fa ku dira ka sa ka re ka o hun ja no we na hi mo ni ka ha be hande ma sa sa ya ma ma se sa su ate ge ni ge me na e ge ba ma ka di anu di we ne di ani no Viano wuru itamu
1: to
0: sanfua wubi kilo sasa sa diani na ya tono tano
1: to
0: ba mane diani ya kwa nun danwe yesa sanfua e gbereno ukome dobi ukome tasu kuma me e tantimba ukome pakiba
1: to
0: di haka iko
1: to ya
0: ugbereno ukome dobi di ba haka iko tasu ukome sokura haka iko e logo yeni kuma me tantimba sa yike kasu
1: to
0: Give me a son, thank you, Timo. Some of the house, too. When Danton Bukata, some of the Kifukanya, dear, we say, Yamaka, piano, you know, call this or no, Penya, for you was young, Salimo, for waiting piano, bit a man, one piano, Timo, so. Some mass, why you win not through year and son, ya, Ukume swan, Ukume gassaru, bon gassaru, Ukume fish, Ukume swedaba. Sojan kasaruba kuma ye baka soja ko akurufi don won ya en ti adi won pe so mo won jam so ayema ama jianu simo amini no ko de atenya ba won wasi mbali mo yen biru sansua wuru itase yes ta binu ta nyofono bo siru ba sema da bo ba gere ku so sakwa yen tara mwa ko ko re su sina san kun da bo wa Sansua, guna ya mate, agede ya mate, limunu ya wa, jipa profi, mango, adene, da, saba ereka yin dambu, andiani diyan kwa,
1: weni adam pou santi. San nan swa behenk pen beragia, weni behenk pen sa. Yiu, afonomo. Mikouma ame, yobo nou, yobo beka, yobo goro nan, weni, yon wanswa. Mikouma ame, kukum, yeba mou kuka ame, kukum menti, mou wong gya, behenk pen sa, weni nan dare nou, kukum moun nan wanswa. Mikouma ame, yori yara, yeba mou moringa, yori yara, yon vuru si, venti yon wanto, maso kuka espeko. Mikouma ame, shou, mikoume karot ba, yeba kuro ya yeba aswa. Yen piro an ti an kwa. Mwene an la nino yon mwotere.
0: San se la sa yon sa wwe yon dike yon mwokon woko. De hem fa yon sa ho. Jan de yon te yon kesi an yon kwa. Ye yon kwa kwa ton an fani kwa yon mwen yon. Yon kwa yon mwa do na yon kwa. Yen yon. Yen wwena hi. Yon kwa yon pen yon son. Kwa kwa jan nou yon yon kwa yon ton. Ti man yon kwa mwa do. Yon sa ho yon nino yon.
1: Ta yon mwen se la. Non vya wwena si yon teta. Dia wunu itaemo sako ye ngwe na suru ba yiru be onwe
0: to
1: tege ni ansua non da bini wendi ba hati maka wendi uko bere ndi ba da bini ndi ba bandi ba awendi ukwa uwe ne awen peko peso uwe ne nsakpe na kwa uwe ne yam afono moso ukumame uwe ne yam kukum moso ukumame uwe ne yang yo yara muson kume yang yabon muson kuma me geme sere gere yoyo kuba
0: to
1: wene jam muso yen biru pawin pe so ya nsi anda namo aduke anku si anda mo awen kasaro duke anku kasaro anda mo awen ya duke na ya guan ya awo swa bria awo swa ira na me no bawe puro nta sai puro mo anku hansun de hanka Yeso ha mon dey mai ha si wa hadima. An ye di an pa ya pa wen le munu. Kuma me dan bu ti a so ni. Me no na ye di ni e ma wen si ani nu di o we wa ita e mo ani ka de ma ni wa si ko mo an do. Kuma me so so wa ke na ke di. An wen wa ke kwa wa ke ngu me. An wen to ba ti be ka ko ka wen nya ma so no ka wen pe ya no akunye ku dera. Pa wen Sinya do ke nkume nkasarun dan namo aka yon wake yon gunko yon ke di ahan pa wen yon do ke so pa akati. An di an kwa pa wen dambu ti a son di jeme haye kirwa. A le mounu dan namo guna wana kuma ame a jede wa uwe na men no sa kadi sot makuru fin dambu ti a yon lan son di so. Men bilu kwa hun ni no le mou tere. Yon ama akin mfosu yera uwe ne di ane. Ni wanu kabese wasi anfani kwa mwene san landiani kosi mo andi udi bulu awake di sonson ama odi yoka mwene diya te ni ambolu di udi asuson di udi ayoka di udi ni ani wanu kasun anfani kwa mwene san ye kosi mo la mbulu ye nidi sonson ye nidi kosi yoka ye nidi nena yina moko nsusi yera mibuni sankun la tiyan te nanti baaduma
0: sako ya digya kuma ya gaya wakama yiko kwi yuka hin pita ni nawa behen jan suwa ko
2: jema jurnalist nende ni ya gewa dema baha ga buloro yika we hune ka numa yiru
0: to
2: ama behen dema be ngabo ka we hudawe ko nende me habu ado nga ema ante fuwa behen dema ho ka wama tonkulo ubimara bombi ga yika ndomburu hami bana yika beti ha bogo yegi ya gambo yaya Wete bowe ga ha yiga sonya kirgi mo iwode bi no panya nfa mo kama ti no wo ngwe ho sonya do ga yego ki wa ba da ni tanko to ndi me sai famu la jiroa bume ka were handi ba bi ma fo hata won wodo ndi buna wi kia kuma we buna bume ya da hande ma nga ba kama we we bi ruko yen bi ruho ga hande ma ga ga ma nwa ga hande ma ho ga ma nwa bone bi nso adimo bi nya temo bi un si adimo ba mo hen son ye son ko no gbe mi mu na ha ki ho ben da ho wo ya ta we ne ho ye bi ru ko de mi bi we mbu ga ta mo a we wo he ku wa pa ku wa para we mbu ga ta mo a wa ti ba re we mbu ga ta mo a ku wa ko ton ye son ha ka ra mo de ma mi ngu ku ye nya me ba ho we bi ru ko de hen bi bo si an son na sera
0: sa sera ntogura ni kaisan bura ja ba sun de hen sai sun ye wi go wa buhiya go over Hegibu, King, you sound the hangy home, say in Swaho. So, you want Zaman Hassiera, Hassiera told me, we soon saw the kiss, Masama, you had Girmo, Sanu Sanu, Savoka is from Roko, Ba, Zanda the Hen Sendiaba, Zanda the Hen Guragibu, Zanda the Hen Dibu, Boabanka Buado. Have you put about Buado? Uga Buado, I mean, Nena, Hassiera too. Ye, Sakisusira, what I will go. Yera Nguyene. The same Ziyani Sajimo me. Yalan San Ziyani Sajima. The same Dima Ziyano. Yisamo the same Noba Wo Nguyene San Lehiti. Yen Biru Pasan Lan Ziyani. Kwasimo Gemene Egerwa. Nguyene Bi Wendiya Wa Agura Agiwa Udino Ita. Nkun Ziyante Ni Jimo Badoma Badoma Badoma. Adama Yeni Dibulu Yeni Disfonson Yeni Diyoka. Wufonson Ye Kuro Kanfa. Say for more, men when dance sucker. God be my camera when you grow up. No win the same demon, Jan. The same Jan, the same mobile yemo be out. Yes, some of the same tea when you see it. Yen do, but the same moon, the hen Janiso. The hen same moon, the hen was so. The hen same moon, the same yenosu, the same geno, the hen di bureau of pro, the hen same moon. Must I can say what? Kadima, Saka, e Baranukan Kambatunda. The same Bibu, Ba, Yen Wene Kuku, Subu Bonke, Game and Wene, Lansuna Baki, Akura Yen Wene, the Sufi, Babu is Sufi. Baban Ben Kora Kora Damo, Dede, Zaguragi, take a bee in the Ben Pilot, Ben Kora Kora de, Dede. Ye, I'm a no one, come here no more, Kora Kora e Basi. I could sing I no more. Oh, the water man is through Pako, Wama. Mawe, hey, Gano, Mamma. Yimba, Mahadi Magan, Fumo, the Grand Handy, you are Fukufuku, Gavi, the Kusuru. What?
3: Sir, not Maham, Hogon, Hongfai, Hogonyana, Mammy, Bene, Besen, Yasabi, Yemo, Besen, Demon, Jan, Sunny Loku. Yeah, over him, Bond of Nama, by the Hem Govin Dibu, by Gawa. Mena, Sir, Sierra, Kihongi, the Bahin Sadagi, Sir, Wesatora, Masa, Bosia, Yasa, Besen, Yisaka, Dinimo. Wige ba, bin aba, mwene sunye kuro, sunye ndake mo, mpon adobo nswa, so, ye khan, behen doko kuro biko. Mena, saka, gison faye kwa, sawe sa nwa se mo, proje yi, kwa soka, pro defi la, pel, banka nima mene, gwe pa ko bintende yi, yaton, mwote mwoswa, da, mwenge mwoswa, bank, afriken, yu development.

0: Idola sa fiera melo su troko gibka tonton gibu sa bossia me ma sa dan ko sia ka tora genka tia ki son bute sa sa ki mo so ko yi ma sa bo do ko dera kya mi kya so ko da ke wi sia ni ga ha be he ni num bo do yen so a ko ko ki son bute so ko fai ko ba na ri be si ye bi o sin ga mo so ko be he sa sa so ko ja wi dan ko sia ko wi ti melo su to sia sa dan ko sia mo
1: sa ya na sia la to zama ha to ora ne ni sira sa ka se ko ri ve ka na ka sa ma ru sio na ka wa kan ni ni ni ko tu sa sia la sa be dan ko sia me ki son bute me he sa ke en so a ho so ko ma be he to mo i tan si so ko i dan ko sia o vi si ni ro su to sia
2: to na se la jornale si ni la ba so ka mo so ba to guda na sa ma wi o ki o ko a to mo pa ro ka to mo wa si na so a so ka ma be sente man ga in ge so
0: Ça c'est la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la banque de la
1: asera to be hen fa yi so ko gi son fa yi no na za ton kuro agrasa in sur bi kan bi sen do kama fa bi yu ta ko mo jiru in bon de bon bi ra gi so ko in fa yi ko yen biro sa ma yi ma ki kiru ti ata da no ko an ki agura gi ngari ko pan kun fin bi an gari ko me na ha ko mo ndia bi won ti ngari ko me nwe ne banka pointo yen biro sa sin agura gi ni yen biro sa sin adi ba ma la gure zawi son bi kan bi se o do ko mo jiru ko sa ko na yi tin gai dai
0: to sa sira na tuma ha ji son fa yi ho ko yira mi suga fa yi suga yi shwe shi na tuma ho go ma hu a de he di yen bira gya de go hin yi sa fa mu re be kan gai hu go lo hin ga son ya
2: to na sira jurnalisti unde me ne gi we gi sa fa mu ha be hamiro bi ka na bu fa yi so da ge de ba bu ga yi sama ko domin yin un bo do yoko de hanbon mo yino kowo de san la ba kunu mo yoko ma de le han bibu kan kwa sia denti mune o ben mo ba ben ne wa de de
0: to sa sia na to ma ha de me bai fam sa ka re be ka o no ha win gire ho une yin ha bon do yin gire ho goku ate ha guri gibu de ba de bi mo ne ba mana ten ten ka tri mo irum sa ka na to ma ha ba wa bon do ngai ko kwa bogom janu ha dimo ba won yin ge ni ho sa ga jan dimo ma wene ni jan dia na tama ha ba do yo kon kyan to wa hi so ga ma ba do nge ko ma wene su ma yem bra si a swa mi ga ya ha dia ko me mba ba ne dia ko me mba ba ho ko ku hi tu ba ko ipi hen no ya ba ne dia ko me mba na tama ho ko wi sa ka ri ka la sai fam ho ko wi to so ku ti ko hin ga ye si ye ta ki ana
1: ta ya ona si a jenalisa san so a dia ko me mba ibe ba ka te ta bon do bon garim antuni agono nemiso ma badia komia non barate tuvisiamo
0: to
1: ibate ta dia komia non barate tuvisiamo de barate ta tonu de me sona me dia ni we no di de un pio e di anku tu badia ni no gano komia de un we ne ya un aso o kuma me dia ni no ma pan saka sara e ka ye un we ne ya un dia ni so no ma pan saka sara yenti ya ha tia komi an faro ya ku ti ton tema ya ma ka ene gira non tabino se sen tia ni sa dimo u tia u boseta bose boseta e un ya un tia ni so ya ku wa so u kuma ne ha bara gano bara bara ni nu ko tinu sun bara e tia komi an bara ti kana wa u kuma ne se sen tia ni sa dimo ka be sen ni sa wa ma sen sari ye ba profe yara kwenye kasunzi ya kumi ya lomparati nawe
0: tu saa siyara huko ura lehe gini ndira ya kwa hini kaya mwolo hini suja okuma kaya mwoto kwa hini suwezi kala hanfai
2: tu na ba eno kima iba hanfai suwezi domi ndi mesefa mwe girwa bara yeka hame yika uya di maga kumi ya kumame kumkire ira kaka ina
0: gaya hiru siye na kani kini mpikia be hanfai mbira ya saka rebeka ya ha ta be baten ha wanyanya gibu kaba ha guri gibu kabu biba maten biba bonomo bembo adu ngaya hamu tu satin ki hubiga ban so ye habe guri gibu bi merobu kan wenya nyegbu ka wene subezi ya dede
1: ta ya wana fiera journalist ye me hay gira bwando bungeria sama
0: to
1: ye no ga ma bwando sare de wu ga bwando dika sa gira hane ki ki te ta da ko sendia bi modi modi dede ka de ma wen bi ko pin yang game wele wi mo se ko para ang game wele pa de ma Basa me kora ko bimero koko bimero geo ikumpando.
0: Do.
1: Samaswa guragi me. Basa na guragi uwene uti yansa bebe. Yenso ma guragi timo dede. Uyi wasi kumpando wa. Padema biwi uawi mboho suwa me. Nkume bibe ba uawi mboho suwa me. Bibe nti iba buwando. Mabakpe ya mo dede za agboho isondi. Demi nlaka ikuwa guragi yomu minti ya biwi ramu. Benyema barankati sekumo
0: do
1: mena kuraje unti bebe mo bwado ya gemu ama biza abohondi biwin tima bwado koma tenya nge me ngwene sansua biwenu mbiraje mada bi mara wure ngwene abongbi kai wino banso yenso bomme murade winsa hanyusufi bomme mukode utenya bomme mukode win tabuyano no ma danso fi kade ma biwi umma baramo mena bome uwene uye no asami ni bawi mara ugure heka suru na batia sama aswa biwi suru na batia ka uo yurutura za suru na batia ndi uwene umbome no mondo wada umbome ma wii turimo yensu na jina pibu no wani bara sosi sosi se biwi wa unka spenya mokwa unka bwando sakura ama enti unkariko
0: yawa fuka faiba fuka yese hi na pambi ke mo ko mo hon te we su ko su ga dia ko me on ba e su ga e we su ga e tam ko
1: ta yawa na sera ke san la ka ri kwa on dia ko ko sore de me hara ka kwa
0: to
1: san be hen fen dia bi buswa ko ma me ko ra ji we ni wa dan la di no i ta san tero dia no ni no se no mo ni ko ba do mo we ni a bu di no i ta san tero Diana irum bahato mwe wene bu dia pibono di dete koko ka kiaro nkome kere kere ba gano pibono san laga kwa gaha so te kada na non tero ko no iro tono ko di yamo mena so ka dia komi arum bara otona sen dia wa kuragi wa wene o di noi ita noi di rum baso diana irum baso ko dia pibono ba so si
0: to
1: san laga ni kwa sa ko pin tu eh he ngwe na siru mo yes and you kwa awen pe ko npe ka ma ko pe nkwa funu npe ngwe na yan ha akuko npe ukuma me ya bonu npe ukuma me yo yaran npe won pe so ame ngwe na gasaru ya ukuma me ya ya ukuma me si aya ye ye ndan ademo ukuma so abuliba ya won awen pe so ye mbiro and yan pa pa awen le gabuti asanji ye ma ko hon si ma yin sa ko sa ba ire ka yin dan bu na san tin so tin ge ni guna ya wa le mun ya wa agede ya wa ba dan bu ti aso ndi pa wen ni no ni me mu dere
0: tu
1: ye ndiru san e on dia bi ka gura gi ba fa ti an ne we ni bu ti
0: tu
1: sa ko gura ma gura gi ni
0: tu
1: sa gura mo awa aka ti an ko mi an ba ti ba de to na ya we ni za wen gura so ti an ji awon ni ebuta ni ribima se ma se adaka ma no no baita wa uragi te de ruso we ne anire ma mbaro ma baro we ne ama ura ya ko pisara de ba ni ebuta giso ma asiye no ma de masia gana no mfuku fuku lu kotoro na no we ne awura
0: so
1: ni ribima sako bi ko sako bi be yiri sia sai ka sai we ne bi
0: so
1: Sou yi tagbi ka e so gura agin wene buri wale kotoro jira. Ban so, yen so, le kotoro la meri waka gen. Gura! Demi ya sa mbiya ro. Nyan ka son gura.
0: So.
1: Gura anna, gura e ya we, ya son dede. Demi ka son, gura e, yere de sinye, men wene sinye. Mena, sama akia, ban ne gura, gura e sinye dede. Ya son boho dede, men wene sinye. Yen biru kwa wo meri.

0: tau yen jiru suka e bara tetunda wene sansemo sem fusa gani sura katona ba ro kan kamba tondi sem sanswa zagi na besenya no ni sado ke mo santi ah be koni iwa na ne amo yere ni iwa ya ngere mo anya da di no ya ni samu ya nderi mama mama kuragi ya wanti ya wa awon ya nduke ya nderi ya ya nwa ya kunu nseke ya wa ni gumi ye mbiru besen wasin sem uwe ni san la wubri san san san san san no ni jiru kuragi no ni jiru bulu kayo ka uwe ni wubri uwe no ba ye ni behen no ba ye ni bara ni nura nge suwa disi ni nura nge suwa ya mpiko go mangiro ne no ban disi no ya kere pili biso Ivangafa Quazama. No band is in the Aswa, Jackie, the Pilibiso. Lena Sala, no band make a wedding, San, Kumame, Su Toro, and Wake Man in the Hawa, Nobanyaka, the Hen Toro. Yabe, Yeri, Yen Piro, Tiani, Santimome, San Lanziani, Wukiri, Suku de Tua, and Kumesonsu, the Sentiano, Dissenon Toki. The Hen Yami Sawa, the Sentia, the Hen Yanoa. Hendi birwa ya kuriyan landere wasai kadema sako kampara sito
1: ta sa sera sefa mbo maura de hengi moso wimbira gya yikati gaibi gyo yikati bahanga do figo figo de hempa eho gaibi gyo ye hobo ma be bigya bembira gya moso ya ha ni buyenya kuwene dibu kadda ha bagura mo busina rembo adu msako
2: to na sera jurnalisi amera nde me sai sa nura ejirwa baton kuwa uguramo na inna beta ka we uyin uda yen biga ogo da ha shuru kandi he ga shuru ita bu me gura ka nwa ma ha bada ka we nwa he ba ha shuru ita ndi kwa da shuru na batia bo yin uda na yin yiru ha ma shu na batia ndi he ga shuru na bene mi hu ogo nda wa chiki ogo da mi no enu bu me ku ha gura ka pa yan ku ma ha ka bitani ga mo ba we shoru ko ba we shoru ko bibuma ai mo be ma ba re bu ko e ko re da ko e ko re ka we sa ba e be mi ro bu na ka be dia ku ma ha ba ba ro ma ba re to in da i wo ma ka we bu na de ba bu wo ma be hen yo kun wa kun ga bwa do
1: so sa sera so ka be hen fa i se hi ho ura sa fa mi de ra ja bo si pa ja na sa ya ngwe ne to ku ra gi o yi u da ba kon la kwa te te ye o ura ma do ko to di ro ndi ta ye ma gwe ne kwa ngura lo to di rum bela gya ka ni lo buku
0: ta ye ma hasiara la ka kwa hara de so ha ne gura gi ma gura mo no na bai ta we ne anyi so ni de bi ngwe ne bron non do nari adama o ma ni ri bi do de ma de ma ah ganu no mu gani ara ni ri gura gi anyi buku ba we pa de mo gira ta non so mo kuma me wo he so tiri Ukumame, nem disa no na no mo sansa. Ukumame, nem tebo ndiwe. Nim ukume nyemu ma wisimo, ukume tebo gama widimo. Ukumame guragi, wo tiro na no mo. Ukume na siamo. Ukume guragi, nem no ba kana sa ya mo simo. Ikusi na ine idai man sindi ama ukume idai ne ni ya so so abo ukume titira. Guragi sa, ke konsen. Baby, when better, Tamatama, the young way, Neura, the Niakura, Pika, Kaybakama, Ninsona, Maguragi, Ubarai, and Tia, Mo. If we name Mara, when they all seem to have been with Sanya and Deda, Yahoy and De Kuroko, the son of Suaru Pibu Quarry, so give him Kenya. Tamatama, when La Locotoro, you worry. Then I need a woman by Tai Basio. Maguragi ubarani ni nsia no mwi mwasi so ukuwi nilu ntonuma yemi uye nilu do fuku fuku babu wabu ye nori yemi sama aigewa ni nturu aigewa bibunti zaba kumara uro sema bala kore kore di uwe ni binti bala kare ndibu kore kore di sae babu vula kare ndibu wabu kore kore wa dede tani yiba kuro mwadobu mtima mwadobu suaga ama amigumi kade mwen di ko kwenya kemi mwili babawe kuro mbwado mero mbwado di mbwado nini bakuro ugiraya mbwado
1: sabe hansa yese wigo mdomi ye wigo suma ake ko sawe samero tu ya hemo ye ha mbwado mswa kwa safa ima gaiko ya kweka chompa ye kweka nige saifama
3: Goi pa ko bintembe ya tongo te musa da bunga suga Bank African Development.

0: ko drunk pa. Nah, say drunk pa. Nah, pura pa, say drunk pa. Pa ko ano, naroba, drunk pa.
1: You want to say, what about Bella Gigg? So, so, how can you have five go since now, you know? Kisong mwate hadima mi unwe netono ade wen biwobu wen nihi done ko seba na mandeba mwa amigon. To sibu unye lumwaru maye baka kusine mama nihi biwaka nihi turo done ko seba ma mwa amigon. Bandira yiba yakpe mo kisong mwaru so. Maso koko bayangu ula me mama yuka sanoko. Do imbane bi kuro mbiwa. Ma tontu ula son hiruko biga ko gya si antono. Gaya wila mi, miso wa kiyon son hoge ni so wuhe na yaidwe. Kontore mwa mi gondi.
2: Ta ya wa.
1: Te mwa te hati mwa mi tonon we ni ade mwa mbibu. Mwa ni hi donen ko seba na man deba mwa mi.
2: Mena ka san wa. Mwa ni ade bu hi donen ko wa.
1: Ya wa.
2: Buda bu man kuna bu do ya bu nyan salami ya.
1: Ya wa ya.
2: Mena ka san wa.
1: Ya wa. Son wa nwa. Shono maria.
3: Na.
1: Na na wambira gya.
3: Oh. Ga wangu, wen ga wang maya baka de yi ha nisinu. Bi hi kun ga mo ma ga nyi na mo wan bi udawi mi ga ma wi nyi na mo wi bi ubu na wan mi
1: yo na fe ye ndro na na wan mi ko asa wa bi ba
4: na ha bi ba
1: ma sa kro won ndro
4: mia
5: kro won da ma sa kro won
4: sa wa paro na siara
1: ma sa wu paro mi wu won ga no ne
4: ka ga wi te ga na mi
1: te won ate hati ma mi ton won we ni ade won bi bu won ni hi don ne ko seba na man de mom kuna de me wi ya edu egeru a
4: ya woni amatem won ate hati mom ni
1: o
4: ya ga de a ton ti se hia won ate ni ya mi ha isi mo te mi
1: o
4: ka de ha ton ben ko to mi bai ha ka hotem ma no egiri
1: o Nantumo, mwa kiane, mwe ni ade.
4: Ya nane mo.
1: Ya wa. Sama kwa mwa no, amigo. So, ae so, sama agwa, mwe mwe nuku, mga uka gawu suhi, amigo. So, kabe mwa mwa. Mwe ne, te mwa te hadzi mwami. Ade mwa mbibu, mwa ni hi done ko. Se, ba na mande ba mwa mi. De bewe, me bewe, hasoku se yaba girwa. Se, bewe, mwa nda bu sina, amigo, di, bu, kuna, bu, no, bu, ye, kuro ko. Ya wye leko, sango be so areki.
6: Ankura mo yirun meta menwe ni kawe ni ni sibini bi ogwa ni sibini donre yira koko mande bi bebo pe wonu ti akobe poro ama ko tie ya be mo be ibe poro mi ro wini unwini bi suimu mi ro wini unwini bi suimu ka je bi be ba poro ko ba ba so ati asun mo ama mama akmiya ma be poro ni sibini anayin me o mi ro wini be mi ro ayin me wini be mi ro be poro na ti ma ka di ma bi be bo si aso ati asun yo bo genu ti asun yo ama ko tie ba na nkare ni hiwini wini ga mi bi bo Bamasia, may I gather your bacalan? Sam Miki, who's on whom so me, Maga Cromo, Anna de Bibana Min, Hibana Nanimo in Yago de Bibu Satia.
7: Nemi, ye congera, Sabet, Buro, Batia, Bamu, Baturo, Abbe Mara, De Russo, Wenema, Nisi, Winim, Bibu, Uda, Uyonomi, Ba, Busonsi, Ma, Baturo, Abbe Mara, De Russo, Meuko, Naka, Mwera, Ba, Bim, Busite, Casuena, Tam, Banka, Yeme, A, Wane, Kaham, Bibu, Ba, None. Kabe miru uba none me ne mwam mi amigo
8: ma tono awa akura bumo bansa ade jiro kumeita bive miru beba sa amigo nsa reba nende mbe pro nyate ma yuwa mitia bive ya mwene ba mamiru mwane mwene ba nade wini mi deme saka mwene ba na ba de mi nini be anonti ba na mane mi anon ben miru beba bansa bankiyane ben titine yuko bibu somi kama ade manyino so bwone yemba ko mwa dwe mba tombu ba na bonko ba nye wini wambi ya ge ge lakari pina yuko ya
1: Yamara, in wa may beg my well won't go to Bunga Gao, may be in one way, be hang with a saw, Benamikum. Yadwe, come now one bit agia, Mara Gianni, one way near day when he won't be woo, but when he don't echo Saber and a man deba one amigo.
2: When he be one beba, when he hit an ambium. Be never go man no non dam no gang when be over no no. Mabby kill son see ya, but go no kin or two. Buma hebe melo gano kuwa mwa boko gbewe kuwa.
1: Yewa.
2: Mwa boko na nori. Mibadu wa kulo boko nusono. Be mwa hali ba mwa mwa boko na sauruko. Yigabe san kulo mwa boko son. Bahe ankiya hebe melo son. Nembiba gerome, nembiba dirame. Mabe ti mwemi. Mwa boko nane ko. Yiba kukata, yiba mwa kulo mwa boko son. Abe tiyo ka game. Mwembiba mi. Yo. Go man and send me a two.
1: So, no, Maria. No. You baby had to see him, maybe Swadaki.
3: Never while Swadaki.
1: Money, when you are. You are day when you when he don't echo.
3: Mela.
1: To, Margaret, you.
3: When Bibuya, Magaka Daga Quabe, Bati, Ami. Be he can gag amoya. Be can gag amo, be curabaco tongue, to rumbi. Can be day you are. A wi son hero ko ba nde ma bi ti gbaye ba aka wi wi don re ko ya ka pe ba agama ado wa re ba we mi adanya ka ado ba isan na pe won ka di wi te ka angando to won bi bo we mi adanya ka ado a bi wi don re ko hia ma ka bi ba ga ku won ti a wi mara ma ka wi nuguru ti a nini ma wi ki ga ku ha we sun ki da wi ki mo wa mo wa nuguru gi a na ni him bibu wa mo babe mero ni hibu maga dahia mome mhm bune bune ya iba iso ko ba ne ne mero no da wito awo ka mero ni hiru be maga dahia sanu ye so be kiru so be ki
2: mega san
3: ye so be ki ye so ba wi ba mero wi nuguru wa
1: ko sa
3: ma mama ni hewe ni bibu ba mara be mero iso ama wi ya wi ra se u da o ni him biwi ni o iko ho ni wi bi ko ho na wa Biwi bako ma walk adumanya mi hopo e me ni hiwi berwa o ne wi mero to ho ko won
2: sari
3: mon ko mo ha ton ko ho
1: be hante won te hedi o mi se no maria gi ba ge mi gumi yogo ko ro mi ho mi mamam
3: ye ha ge mo mi ni gum go go ko ra me mega ma u mega we ne ga sa ama ma ga ku ma sa me ma won bi bu ka be ba ti e kan na won ti ka ai wo hala wa me Baga so hime wen gibe abu ba ime an kibu da mini baga so hime be abu kwa wen siya yara. Kwa honturu wa bawe kuron siya upweru nyefa. Baga so hime be akun wia kun kimi be atu sami be ara diyanu beru emi. Baga so hime be dura yadwe ma yeso wa kwe uge wene wen gibe ubu ya ten gidi gidi abe ni ikpe ni tona doge ya. Ugume abe so di aga wen. Be so tona abe wen baga so hime umbe umbe wila gu honko afonu so ni. Aka gwa to ya sia anye momi magu hon dalili kwa be atu sa agbe emi magu so be nwira afono soni ya na e wa ha wa dobi agi hon du adamu aka beberu wa meme ama sia ma du adamu sa ira be titi mama ku nguso ogia mera ara won bi be so mo bara ne ngwa biru iku ma ko ne de me ne na kwa no dobi na ye nyaru wa mo na ka ara be ka ama na ki be ira ma ko me nganda Mama,
1: you saw a noise on
3: ye.
1: Yeah. Lafia Yendro, Nana, when we go, and I'm winning, I nanico.
4: Gay money, back blow how crabby ye hawamo.
1: Mera?
4: Mahama, bibi mohawamo.
1: Mea, mama.
4: Tom, gay had your mini bowing young wama. Some I'm one, Dunya ho, Pahoa, Mikia, you go and see a wuswada.
1: Mea, mama.
4: Mabune, bad gay hammy, may I go winning hook a gay quay hag a wammy, mea.
1: We have so
4: gay, ma. Gay gromi gay dura, ya woni. Ama wen titi gina aga bibi kme. Ka wen kuro ba wen anaga wen nihi kere he wen dro. Wen mindi angira yeme aga bine hine.
1: Oh, we dro we ukura be mobe
4: kuro. We be mommy. Se u nyeme ku me onga bine hine. Domi ma be kuro ne dede ye gromi yasa. Arma, miso, anye. Nem club we won't be a me. We need a me hook by Makino home
1: money.
4: We have the bans one egg, you are. Nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay,
1: nay,
4: nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, Uga dwa wi mo yiru mo ita. Ta bi odi ma ba ben kai so on ti ari. To dede mi gire me
1: o.
4: Won ati ta won mi
1: ro. O ba me bi be ga o ba won ba be no bi o ga do yen.
4: O ne ro ga dwa mi. Ga o ma ne o ben kai so bi ti o he ma wi wo re. Pa pa ni ro bo ko na si o ye proko. To ben gai wa amatin be hanu guru pro mo mo be hanten wa la tan sa mi ngai ni la giru mu awa ya da
1: meme
4: wa ya nkuya to yela gane to to ru ko ko ya kwa aga ara en diwa mu nkwa hia me wa nugura ne mi aga gai kwa aga shua da daga gura ma bone aguda sega no won biwa ka be ba aguna asame me be mi ru nsame bi be nti be nti be nke we be kwa bara ga be wore mi bara mbi somwa ye shwa na ga ga ni kirmo na na ga no wo fa mo bre bare to gi hon to a memo yiro na ma wura ma kura en wura ma no we ga ni hi ni no
1: no hina se
4: awa ga ma kwa miro awa ya nwera to yina ga girwa amma yin tonndi ma duro be kuro no ma sigene moye me yiba kwa ga wingam do ka wiwuno aka windama ye progo kwa mere aba mogo wigre fye obi agri ko wi hu yai amma ga wi hu yai ma na na goko
1: ka de ba turo gongo ha
4: ka be henti mindia amma ga ma kuro be arabe kpane ya awa ya hanga pe hutu yana gane gan na mo kuro ya te kpane anda ane win bido win mi aye ma ngoko to ba to ma he monu kwa yega be biruina koko yega shiro koko yega ura
1: awone
4: to yena ga ke kilo be hapro sala ga ke na mo ba fai hobu hunga e unara
1: ye wera we sa ba e ko ngwa no a anso aye lo ade me kuro buguro wa mma kire kuro bugo ade me ni hibi imbi be kuro windiro bugo ba manwa
4: wallahi
1: ye bugo ko kuro be gega na ade ma ni hibugo ya go ye wi nwana o man u he mam baganga yen siru ba na o mwa wi wi so agbi ya yen segeti adoge be hente nwo ge hadima mi gun we ye ba ya manwa ya nkura mo ye lwe ma si ba ga ko hine ya idu
2: yelo
1: ah do mi ara de me go ba ma wan no hina ka wan ni hibe mba ho be ti ti ne ba no hina mo amaka de ma turo mbibu ba wan turo mi u be ngai mo ma ba kai ko
2: na ga bon fa yi we na sine ye gina ko ngada duro go wan akura mo ne ma kura be be ta ni bala san na mo to ma turo wi ba so a iru se ni wi ran suru mo to ma kura bon ne bibe kuro bara wa kura yiru se win diro ma dura ra be gbe sagi won ati ati a suru baire
1: bembawe
2: kura yiru se me win gbe na anura gbinu pe de me wi ago so han doko o soru suni o ye kuro ko win diro bibe ba yin ba me re be san na mo ama kura won ni wi kiru mo to ura bibe no re wa gison tan bibe mun ka ba san docteur ba ba kura won awun ni so ba tin ba wi so awa ba me ba san na mami ka me wi ura win bibe ura ni him bibe kiwa ka bi wa imoro
1: ni
2: me ro ba ba be san no mo bi sin bai un bi no be de moro abi kiru son si o ye lu bara bi kiru son si wa pa unye me nen ya yo me ni wi ama man kimi ni henum ba sa si aban bi buka de aba ma ha no ti a na ma we na sinu ti a mo kuro go o wa mi sa e na mora da na npa ne nwen dia gbi mora gbi guru ya win tun no tro si bara ma ro ba ye ba ka we na gere mi ni e ba ga na we na gere mi ni ma tun no tro si wi so ru ku a o ya da o sonwa o sonna ma o tasuba so a windura wi popo so ni baba tun no tro si me na ye ba na ma windura o fata o gun ya o tun no tro si ka ma mero ni hini agu muwa o na yin no ma bi ni agu sun karana ka gbi o mi asun dele agu sun karana iso ma fa yin ben san no mo igu ga ho me
1: na
2: agu sun karana bi yin no ma kuro fe owi angi mero yin na nugo kon ho mo ge me wi ni mo ni awa bi go yan ni mo
1: awo ni
2: yelu me ho ya sa
1: no go ma won we no hi gbi ga ho ya edwe ani to kro mo inne ma you say win diro
2: be
1: ba won abi ko ita be ni sano ho ba won
2: sano so ba won
1: ka ba ga kro ma han sa ye so you say we mi onugido do be no te wi la fia ye ndro ge oni ka kro ga ba won won duro ara ma pa na be na ma sige ne wa be ni hinu ka me se han sababu to wi me se ya me magina am win ko ma tu ba duro ti o ma ye dede ye yiro ki ye yiro mbu heru ka we ni ade ya na ne ko won bi won a we mi
2: kro wi mi ya ba wi bi nda be ndira o kro yin ne ba wi bi u ba nda we ndira o kro yin ne
1: yene ga ne han na ye so wi mi onugido
2: e onugido amaka me o yin ne bi be bu da ni hibe ni mi
1: oh
2: Domini hebe pro ita pro
1: o ba me ben banga be sa
2: ba ba banga san na mami ba ba na ra ni ido ben ya ba ndira ido ido ka win bibe pro go be kira ido ben ya ba ndira ba ma da mi ka ma de ba ba wa ma wa mi wi onu gi do be ni ba me ba san na ma okura ka be moroko onga be ganu sa o bibe pro kiwa ma dura win ti o wa ma a wa ni hi so ba do ma na be gbe nu we when gina nu ra gbe nu pe
1: oh
2: amora ka san me ton ton te ni hitun bi ne baba be ni bagura so ho doko awa be han ya se we ni wa ura so ho doko obuluko oyoga ko be han mi asa di mo be ha kuro ma ki gbe ni nu wa an na we gbe nu so si me baba bi ba do ma mi ora ki ma dura ikua gbe sa gi tora kuro iwa suru suru ga suru
1: suru ga suru yewara na fe yendro
4: na
1: na wami kwa so aye lu giwo ma ba ga ikosine buka ni himbi nene buka ni himbi ko go boye wa ha ga ga nga wa ba be mi bu ba ho no sina ga nguwa
4: je ba na siera ba ba he na ba ma ne na so bo ma ne no ne na ga siwa
1: o
4: na ga ko ba ga ko da diri ga ntura na ma nwo ye ni so ina he tuwa me ba wa ga na he tuwa me ne ba wa ga si o ye du mi ma wa ga no ne no
1: o
4: amma mwane buri ado wen bawan yanka adawi tobiri
1: wen
4: miro wa yanka adawi tobiri so hite bugo nun komi tia ga mommy do dede mi wi nun nero so hite nun mommy unga nun go so hi se be he be ba na yenwo bune o nware pa fa ho ga he no ne nwo ka ha mbi ya na na ne ah mera mi ga i no ama npe yin dede ma amma ye buge yin ya ga no baba nun yi ho adami amma ye tu to mi hun baron se hia a mi hun dore kwa do to wa wi na wi ko gwai yi ko do ko wa pa onun gwai wa wi nu mi o ka lo so hemi mi o lo so hemi ga anya to mi ha de ma ama sana ma nye awen ba sa wa to awen ba wa awen mo nsa to awen mo wa awen miro nsa awen miro wa awen miro nya ga won sa sa wa to awen miro wa baga ma ti ama tia ya bengwe ka ha duam ni ne kadia mi hugo da ho shugura sera la midi ya mi hugo hugo wa ma yirusana do iban so na ga gira me gwe ga be hanu edua kadia ha ma to no mera
1: o ton ki o sera ga
4: de de ma de to pe o no ne to win bi ba win bi ne wi ma de gwe go na wo de bu wi do mo mi win bi mo mo ga ma ka wi ne ga sa me
1: Awo ni
4: mo biye fu mo ga ma mo ma mi upara da ma bo yi ka ho to anu e mo gu to kan kwa me no 20 mo wi mi wi mo unu go do mo amiro
1: awo ni
4: kan ten na wa re bo go ne wi ona wi do mi wi ba wi mi ndi ba mo wi o wi do wa ya ge na ngiro mi na nso mi ni kan wo tena ba ko na ma bi to yen sona ka do winu taka kwa an winye yen so ka ma wa an toro wa to ti winu ya ayi mo bi ya kan bi am bi sa ko ayi me wen bi am
1: oh
4: ama so hite ta hon ko mi ma go ima dira sa ma ye mi ha to ka be han war pru to don bi ar shuri winu ke ya ma winye mi ka ma mi ga wen do ju yire mi ado yen so ka na a ten wa ti ma mi ama ten gira ha mo
1: oh
4: nare ga pe mo ama yan pe pe ga puro te won ati ha wa mi ni ba mi ha ga so mi ton pon won goro puro no so ma won lo won goro ku si ama o si o igo do ko mi ma ba wi wo bo wa kuku yo he ko no yo he ko ni awa ya da to o ku wo bara ro ba wi wa kan daga npe ma na ku wahara to ku so ga ho yi to na ku so de he ko gire puro bu si ha ka ho mo ho se hi ye do ha ye me gen ton winu nero wi kro a wi mo a wi ba
1: wi ya ma mo mi
4: ya wi mo mi mi ba me ne ba ti mo e ba ma gbin ti pe ti ru ye ye ro mi a ba ti me ba a yi ra ndi mo mo ho ba fo ba nko ma npe a wi se ya
1: so hi ra ta
4: ma ti mo nga ni no ba he ma ma wa ga garden na ba won ya du ga won no taro ase mo
1: ba ni mo
4: ha mi a ga ni mi a ga ti mo
2: ti mo non da
4: an ti mo ase a de na ya mi ka sa be ha en ki o kwa mi ya ka ba to mbi a ru ga de da ha ma ra no ne
1: ya wa
4: so ho so mi
1: ami
4: o
1: Sana maya. Na wala mama migo mbanga yemfigo ye baga ngafigo na ba yelu ma yelu giwu baga ni hibi nesine. Wahaya kanguka duri. Babe mirobu nosina kangumu abe mbaso. Lube ademe. Ntonga wini hii nosina semi. Ama kadema wini hii mbibu koko boy yewa. Se umanga beso agi aso hiyako besi ayara.
9: Ye tea. Maye ye lu nyeru huka te nyeru ganti yae. Te bayi unwa nyeru baka o. Bawe ndi kono uwi kongo suye one kune wegira. Uwi kongo suye sabi
1: uwi kongo suye.
9: Uwi kongo suye.
5: Di wegira.
9: Ba une di wegira. Ye lu nyeru hu. Kura mura ago sewe anyare andi unyo homofa. And so and when we regular and never so honka yoga to randy bami. And bohon down one work on di wahimaka over di okay so can so work on di and ya your domain and ya and dema mobago be di anu men no. Dema megasa duro u yerun di ya. Yo wa nyero uka cross uka kurogbi mo u kare bana mo urami. Mo siamika win kuroka win bibu. Bugane ode de mo de ta opo o me a ope a opo mi ro mo kuro yiru se so mo de ma mo kare yiru se mo mo bara mo wi pe mi ge aka wi
1: wo hi mi ge
9: mo ma bi mo ma kuro ita se so mo kare ga bara mo ku mo wi wo hi ami ma ku mo wo wa ga na yeru baga mi ndi ba ya mi ndi no ga ru ko be yin na ro
1: awo ni
9: ga ga ku be yin ba we ku wi ngiru mo Natama, de te hoba high wira ni hinuma. Ma wen sango baga siwa gada gato hi de ma win mi giaba wi ba wi dan kire yaki to te ka eka nonwa. Gadera wa te beha dimo kate nura wa yelu hi da hatia. Ga hatia. Ana ba de ma ba u ma wa yelu baga mi uka kurogbi ga emo un yiru sewa. O yiru sewi u wi diru lu epo e wa to bande me na mo to sa so a wi ni wi wi ka do duran wi ka wi ku ran no hin aho ko ne wi wi wa to bi u mo yiru wi wa ye o wi bi u mo ne ko bi be de ba wa na ba na to ine ba na ye u ba ga wo ru ga ga na mo mo ba mi bi baba ye ne ko ka de ba do re ga wa mi ke o ga wa te ba o re go kun ta mo ba ma ngbe ni be ba ni wugumo ya ga hunti ba go nye ga ba ko ti ya ba eta no nye ga ba wura ba ba sun ye lu ba ga be ka hu ba ga be su e na mo to won wo we ru tura o ko mi dura to go sun nye o bi ba go da sun te bo eta iru gugu hu ma ma ye won aro ha di mo ha ma ye won aro ate me yanga sana nega wugi ara mo nega wugi ara mo game am bi bo ma ma huaka be ma ma wetu o yin hira ba si bade si e mo mi ga we ni ade no ne ga nwa ba ye hanka wa nya te mi ga we ni ade bugiana ye ngi ba gohoka goho won kura wi ama mo yero mo ha ma wi pin ama yi inu hina ga nwa ka o ne to giho bibe bieno ba ne boko na giho di ma si ke o sai a so bi ba so de so ro sai boko na bo be to bi kade ba bibe ba sin ason ka pa mi yoga be ba sian to ga ma bibe ni be ba ko ba ne papa ho ma da be he won ro be anon mi ko ma wi anon son bibe ba ne boko na kade ba bibe ba gi ana won aru ndo bugu ma kira me ho
1: wahala ga ma
9: wa mi go ba ngo wen biru o an da ma son wo mi an se liga doa ga po mi ama ma ku ko za won wa hirundi me bibe boko da buka sawati ako me bibe boko nka nyene ma andegu sa ho akata bukere ane abe tu bikere wenti ma ka kuna kanso anseli me kanso anseli mura ka de mura ka bibe geke mura ka ko me hu bibe boko ka no hina ba mere bo ban ki ba yin na ban nango ine ga bigo wa bigo ku bige go wi ma de mura ki abe mara mwen son rami me ka ko bibe ina bia no tobi bebe ni ba na bia no tobi ngaru ga ga nwa ye ga wa bo hero bia no bi na wi ni bi bu na bo na ko ba nu ne budo buda bo me wi ada be da bi nu so ya awo ado abia no ada ye ba na awen ya nu go buda bo ti awo sa ye modu don rate amade bugia na ade ba nye me ho behem ba mi behem mene wa
1: mewe ma we ne humu ote
9: ma we ne so mu ote a ko sa wa ga wa ye ga so ge bigia be ko te gegia me hu ara yi mo hu iwa ho ka ko isa wa ko I dai won oge won won oga npa ba we pro do wi ngiri ko te ta ko hi ara
1: ye nwere ye wa ya ye ko ya do aga
2: won ga si nga kin ga so he ma ya nga so ye oge mo na kro ko nga ya ya Windra, Ukrata, more, Oga, we are not be my hero, Oga, we are not my tear. Monkey, Kurabu Nangino. Kurabu, mon yen on me, we are co kaiqua. More be the men namo. O be the men namo. Oga, mon yeno, O be the men namo, Ga, mon yeno. Be the pro money angwa. Ben, ben, one of Bamini. Ben, ma, Bamini. Ben, Bamini. Nena be mo be kuro ma bi be kuro ba ga men na ba wa yin lo bi be ba kwa ge be ton yin da yiro
1: oh
2: kuro ya be men na ma be kuro
10: to awa faye kuro to kwati
1: oh
10: yira ga na be ti ti mi di ka be kuro mi di ante kuro mo ba te maria girwa une bude bi bu no hina ba mi ro ba ngwan ine
1: oh
10: ba ga be ngwan ina mo Did I be sure I blow away a man?
1: Because
10: you will be gay, be about no him. Bowie trouble with him, my mirror about him more kitty.
1: Oh,
10: Babo Conco Babo Conco, be mirror about him more kitty, Babo Conco. When there, they may be about no him on me. Oh, my bound gon' singer, Bogwa, Bufu no tear. We bound bed natura. A man not book brother hang on no way. I don't know. They go tomorrow. They are going to take Bama at the Munga way. Aha. To Babi get out Moggy, bet it in a way.
1: My
10: dear, my wee,
1: oh,
10: my
1: dear, my dear,
10: my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my Dede mi mi gai wa yida mi.
2: Se ba ngai na gai wa mi. We mi ura we nkura we mi ra ogura ganu
10: gi.
2: Ama da mi ro ga da to.
9: O de wi an ku. O an ya igu mo ya.
2: O wi an ye do ama ta kula yo ga bibe we ogura ganu gi. Ama da wi mi. Da wi wa ya si ya ye. Be ba ku la wi si ara. Eh. Ura we mi ro ga we mba. Ya ba an kula se ba mo hanu si ara. Ako de be hanye mo kora. Ako de be hanye mo kora.
10: Da tu no mo ya.
2: O. Da tu no ga da mi ro ba mi ku la wi si ara mo. Ama mi den bibi bu ya pro ku ra mo. Sina me oga ura mo yenu te bebe ti dura go gi te
10: onasa onasa gison kurawi kum dwa miru ka dwa tunu mera no wame ko dresho me bodera wo yang pro bi ma u ka wi wa ha
1: ko ma ne mangu wi
10: ko no ka wi wa ha
1: wi mangu wi bi wi gun ye dro bi ga
10: ha to sa do wi yang ko ba wo mi ya me
2: kurawi agura mama oga ura mama
10: yenu ya ka ka kana go no ke o solo go no ke u ga wi ngi ake
1: ya mi
10: ga pro bi o yino
2: o ga yino
10: ama be pro o ga ne go no ko he be ha so
1: so do asara ifi go ya ye go mu he bo he ga fa ye so he
0: sasi ya se ru pa no se bi mu du pa

0: mo ya duro npa na ka duro ko bo wa de ga ka duro ko e ko ku duro duro ko wa e ko ku duro duro ko wa a to mi ba ba duro ko a mi wo kan tuma mi wo kan tuma mi e ba nge mo no
1: Yawa sase ya ye ku so wura be age huga be hemfa yeswe to we ihon so ama ngwe ni wa when bi u hade won ni hi done ko to ye sababu ye lu gi o me hamba ya ga iko ne ba ga iko sne wa hala ga nguga wa sai ba ko no ah sandaga kwa te kuma ni ba ka dona mo ma ngwe ni su ko hina ba ya nguga wura me yuka sano ko ba bibe so gwahiru kangu ga mwa banga nyema wo be hekpuru tunu turu ye hummomi gumi ba be hem wo bu be hem mere bu mi no hina gwa be habibu ngweni wa no hina ga mwa ka mwa ma weni wa wen ni hinti akia ma nem drum biba nem biba ma ya edwe kontre mo mindi
2: ngweni wa abibe kiru so si gume be mere bu turu ko gai boko
1: oh
2: suru ipenya ba won ni sin numba kwa me an suru sa pa an bi be kiru son si mo pa ma ni se kiru son si mo ka de ma pa won bi bu mo a ba turo be ma me igu karana igu karana igu karana a bi be pro me na won ni sin bi u ga won tin bi bu an bi ke mo ka de ma no ti aya won am
1: yewa se ona mare ma won ni suko gi son ton
3: me ga won ni huko ya ni hem bi be ba gankunwe ba baka bibe sunwa me bemba wen drawi wi asine mi
1: oh
3: ba in kunwa nyate ma biwe ba na bi kunge mo ga mo abegira
1: mm
3: aku ma ka be no kun hu ga me ya mo a ibado ma do na na mbe to bi e gi homma a na hu to bi am wa nye be wen drawi bi ya mi ro to asine o me a parent su o dian we nya ka ha wen bi bi am ba ma de ba di mo anuma do ko e di pa mbe so hi masa nu Una kuka we no iga me mogi hona ma we kuake.
1: Oh.
3: Mosi ana ma we kuake kade ba moka tapi umo baba nkumbe wa eru yi esanu.
1: Oh.
3: Kade moko na ne ko na kwa be tobi.
2: Yeah, that's it.
3: Me hun uye me hun a we nene ba we me ne mara ma nu ngwa da yo me. Ba onki u mero iga so mero he ni a we bia. Amonu uko na
1: te mi
3: awa. Mi nyina ba we be me ra ko tu me o kurai ka wimbi ya ba nyina mi do be onye me mo na wan wan ira me ara ka wi nene mo ma ka weru atama nu mu atama ko ni o me so ke wa ma de wa awo aku we bi ku nganu ga mu aku ka bi nu ku ku huru nene bi ku nganu ga nye bi ku ton turo mi bi me anu ko me aka wi nene so tu bo be mo ra pe a ma wa ru ga ga wi no ma duwa ma wi ngiro agu ho afo no so ni o nyina mo aka wi aka ye so ra wanti ma wi ne ga demia ya ba ma seri me aka wi nene wa mi ko wan biru yika nene
1: yawa lafia yendro
4: ndam
1: nana mamigo ma wene suko hina gihonto ba yangu ga kore mama ndeme si uyelo gi obaraga ye ko yuga sanoko
4: o yuga sanoko na siara tonum biya koko
1: to
4: anomo
1: o
4: gema gari suka ko ye ko yan same nane ya nwaya ya wan wadro ka wan kuro biya mo mindi
1: to
4: mai gonu no mai gonu be gonu maga yina ya mai no ti akoya ye ma mara mi ayuko ko aba manti ya turu yara gaye ga kwa kutuko ugugwa duro so wa ko ga nihima mo ye ga dwa untuma kwa ko diga de una gaye girmo ba ma no wini gaye gbigbigbe mo yi kan kwe nduro yara nwura ma kwa ga bi gaye ma wi yima yesro untuma ga bi gaye ma we water da oge no count ma pa ga we ma ya mo ama we ra he wa ya don giro wa yiro
1: eh
4: agura nga we ye nye o ma tu ma ya ga ge so na wu ni fo wi mo pro ama ina da ga do
1: ke o buri mo
4: ga te te mo ton go wa sa me ton se ya ga ba no ama ma ga ye so ya ha giro wa
3: mo
4: ye ha giro
3: mo me ma mo afitiro sa
4: eh ala ye yero unna sangire pe a henu oro unna sangire pe a henu me ama ma hakpia hay no nehia
1: oh
4: dai jora nu ye ba kpuru mura fitiru maga epa be kpuru be hanwa ra go ura mo
1: ye nwa
4: sa he to ho ye di domi an giho ki asi anki to ro he sa me domi go atente mo e go da aguru bi an pa wi da gu te shwa wi wuro si heba me ga sa mi sa go wi ki aga hun kiri sa ha ka ka du ga mo we pan ka dir han ton ye sa ma ton bere ye ye nyaruye so ma be titi be ha bibi mara ma ha no ne ka mero be pro sango ti aha a
1: yugo
4: se yawo ama han pian sa ye kwa o alai so go bi give ma wa
1: ye wa
4: so ho so mi
1: ami ana ma to age mo ga se de ho me be so gai won
0: so be gai
1: won ye wa ya ye ko me be ma moni ika hun be wan bonuko itare makanga tia yuru no ba ne itakam no ba yuru no ba tia no ba yuru yuru kanga tia noba ine noba tia ne yiru tia noba yiru no noba ine ten wate hajima mitonu nwe ne ade wan biwo bo ni hidone ko seba na man deba wami ma si wiye lo gyo ba ka iko hine behen ten wa wiye pe mo mama we ne suko hina yuka wura ma ba ya ngu wure me mama yuka sanoko sabe ga enwe am
5: prodal shabi sulema amara wasi na mira
6: bare na nuwa yina ba mane ya
1: Kaso hage. Mama no soga.
7: Tair Kongo dai.
1: Ana dai gi o Tair Kongo.
7: Omaru.
1: Ye mo ra fa ye no dogo.
7: So, na be hande to na po to be to.
1: Ba ura mo.
7: Be ya.
1: Oh.
7: E ku na no ku ra mo ke.
1: To ami.
7: La ku so no ku ra mo ka e ku no ku ra ma ne yi ne.
1: Oh.
7: Halo. Nite ate kura mawe ma nya na go won ko le eh den ba ye sa ye mo go win wa di ge bo go run di o be ke ha a mama di ka wa na den ba ti mo yo e ruwa ka tu bo go di a le sun ko bo go me na o ma
1: eh ta ye go he de une bi be ba ni mi ge do
7: Ah. Onde ana bani za benne ga gwan. Biru tuwa be ko yan niro. Eh inu mo biru tuwa ne. Mo yin mu ko mo mo go go me unti ni he win di me fi ago ga yin ma. Dura min da ru.
1: Ya.
7: Ni dura un ga mo. Ko yi u de mo ha ke. Amma ko amma ti bi ko na magu won ko ni roka ye suru ko yi menyo yawa
1: yawa
7: awa ko ni bi le ba te be ya le nungo mi apo si yi ye bi ye suru be ko ko la ni bua mhm awa be una la mu amu
1: awo ni
7: ni ma ango un ma no ku un ju yo mo to be bo wan de ya ba be ba gun de ko ju anga mu anga ge ge
1: Ba ura sa se ave so pe ya dai ge ku. Kayo kai. Nam.
7: Ora ko kai.
1: Ao.
7: Ni a ko to ve to aga do to ve ku.
1: Ba fo ura ve ku.
7: Ya ga bu ke.
1: Wai hiru.
7: Au ba ke ami ba ke mundu.
1: Ana ba to mundu gi wo.
7: I'm going to go to the house.
1: I'm not sure.
8: Wala yego ko mu ko ya ye gerbo yego ko wahira ne mi namo
1: toya wansa sera bube
8: hmm ha sera to igu de won hero to
1: lukuru ya wera
8: hmm go so ma wusa da
1: ami o nkwa so hi ana su tanwa eyo bubu su wa go bubu su wa to ka bi mi dada se ka yoga
7: oh
1: ma ba no suka
7: da bubu wa ne
1: ya wera fai ko
7: oh then I want to go to the house.
1: Oh,
7: no, don't go
1: to
7: the house. I want to go to
1: the
7: house.
1: Aha. Sasera. Safo, bravo, bro. I know what he's so far. Okay, okay. Hello, yoga.
7: What is it?
1: Alafia.
7: Wait.
1: Oh.
7: Oh,
1: Sorry, no, you get only a drug, you're more than need a bit knowing.